Buksan nga namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagbubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

Pili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Lord, tanggapin mo ang alay namin sa iyong mga papuri.

Ibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang hanap ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision

Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerger

at sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
23: Tara, kape tayo!
22: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM. XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip. isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: early sa mga butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling isang teacher, sabi nila okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
17: Mm-hmm.
18: Oops!
0: Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
17: XFM.
18: FM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Cold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Cold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Salmon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape naman natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santone Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain!
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
15: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong banggustin.

0: Tika, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Southern Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Southern Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Batarasa, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pabili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Santhone Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santhone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santhone Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santhone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sakin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at Delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang,
6: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot dyan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Saran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansom Plus
7: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Sansom Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
9: Sansom Plus Herbal Oil.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
14: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
15: Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sample Plus Gold.
18: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdig.
2: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Santos Plus Gold.
5: Ako si Weng. Gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santos Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santos Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santos Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Sample Plus Gold.
11: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur.
4: Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.
3: Kaya siningil ako ng katawan ko.
4: Ayun, high blood na pala ako.
3: Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
16: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
18: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na, may gamot ka pa,
2: mabibis sa mga butika.
6: The Secret of Health Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng ang Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald po ito ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant, may collagen at glutathione pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Sanfon Plus Gold.
2: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminorrhea.
19: No more.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
20: Sanfon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: kita tayong paatsala sa kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
0: Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santone Plus Gold,
9: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
10: Mag-Santone Plus Gold.
11: Ang ako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: assist the pain.
1: Kasi boom, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang assist the pain. Assist the pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-assist the pain ka na rin.
0: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
0: sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
17: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pace.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibilis
0: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
21: XFM.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
4: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pabili sa mga butika. Samphon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samphon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samphon Gold Coffee Mix dahil di ko na bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samphon Gold Coffee na.
2: Samphon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Samphon Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Samphon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Samphon Plus Gold.
2: Samphon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Samphon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Samphon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Samphon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Samphon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Samphon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Samphon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Samphon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Samphon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Samphon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Samphon Plus Coffee Mix. Samphon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Samphon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Samphon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samphon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samphon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Samphon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Samphon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Samphon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Samphon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
15: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan, The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
8: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
17: Sundown Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
17: Sundown Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Sundown Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
21: Sundown Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Boy, gising!
2: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
17: Desminoria.
18: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at

0: Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng. Gagal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
11: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan?
7: Mag
1: Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Sa anumang Sample Plus Gold.
19: Ako si Siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa Laluwigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Plus, go for

0: na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
17: ng
5: sakit.
17: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
4: XFM.

0: Premium Dietary Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM. Mga katropa, excited!

ang exciting time sa Mo Pilipinas. 7 minuto makalipas ang alas 5 na umaga.

ang exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Exciting Pilipinas!
0: Welcome po sa ating programang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Ngayong araw po ng Linggo, ikapito sa buwan po ng Hunyo 2026. Ito po ang mga balita atin sa inyo ng programang Exciting Pilipinas. Tayo ay live mula dito po sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nasabayan po ang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, sa ngalan po ni katropang Rainy Boy Federico sa bahaging teknikal at ni katropang Alison Salvatos. Pansamantala, ako po inyong makakasama ngayong umagang ito. Ako po inyong katropang Kagawad Mike Escote.
1: Exciting

0: Headlines. Binatang sangkot sa aksidente sa Nara. Binawian na ng buhay. Headlines. Mga maingisda sa Sopronio Espanyola nakatanggap daw ng ayuda mula po sa pamahalaan. Headlines. Driver na isang motorsiklo sugatan matapos banggain ang likurang bahagi na isang pampasaherong van sa barangay Punta Basa, Rizal. LJ Okuyo nakiisa sa pista ng kaligasan sa Palawan. Libreng sakay, inilusad po ng Leo Drive Toda para sa mga pampasahero sa bayan ng El Nido. O sa mga pasahero ha, dyan sa El Nido. Libreng hearing aids at air check up. Ipinamahagi naman ng MSWD sa mga PWD ng El Nido. Wallet na nahulog sa gas station sa San Miguel, National Highway na ibalik na sa may-ari. Sa tinamang balitang nasyonal. Senador na maghihiring ipapa-aresto raw ni Senator Erwin Tolfo. Senator Gatchalan Black kinilala ng House Prosecutor. Ombudsman kay Caetano, umayos maghunos dili ka. Armed Forces of the Philippines pumalag sa 18 malita boys. Congressman Tereredo nagbitbit ng maleta na puro ng mangga at piloka. Sa naman sa balitang international, Iran kinundi na ginawang airstrike ng Amerika sa kanilang radar at surveillance sites. Ang mga headlines ngayong umaga, mga katropa. Atid yan sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa mayo sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Puntahan na natin ang detalye ng ating mga balitang

0: hinagbang tapos si Senator Erwin Tolfo na ipapaaresto ang sinumang senador ang magsasagawa ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang video message sinabi ni Tolfo na siyang late himo chairman ng naturang komite at tanging may kapangyarihan para magpatago ng investigasyon sa ilalim nito. Ginawa ni Tolfo ang pahayag matapos magsagawa si Senator Pia Cayetano at Rodante Barcoleta ng pagdinig kung saan ipresenta nilang 18 ex-marines na umano'y nagtrabaho kay dating Congressman Saldico at nag-deliver ng mga pera sa mga politiko. Walaan niya siyang pakialam kung dating Senate President o dating Speaker ang magsagawa ng hearing dahil talagang ipapahuli niya ito sa Senate Sergeant at Arms o sa USAA at kung hindi naman ay bibit-bitin niya ito at kukulyuhan palalayasin sa floor. Si Tolfo ay kasapi ng Senate Black na pinamunuan ni Senate President pro tempore at acting Senate President Senator Rowin Gatchalian at ng 12 senador matapos na 2 araw na hindi dumalo sa plenary session ang Cayetano Black dahil sa pag-aresto sa ng kalyado na si Senator Jinggo Estrada na naharap sa klarasong plunder.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 14 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga, higit na kinikilala ng House Prosecution Panel ang black na pinamunuan ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian bilang may sapat na kapabilidad upang mag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Bicol Saro Partless Representative Tero Ridon, isa sa 11 membro ng prosecution team ng Kamara, sa gitna ng sigalot sa liderato ng Senado kung saan pinag-usapan kung kaninong grupo ang kay dating Senate President Alan Peter Cayetano o ang kay Gatchalian ang tunay na may kakayahan na humawak na impeachment trial. Ayon kay Ridon, malinaw ng kay Gatchalian, black ang may numero upang mag-convene ang Senate Plenary at magbukas ng impeachment court. Dagdag pa ni Ridon, hindi posibleng magkaroon ng magkahiwalay na impeachment trials dahil iisa lamang ang grupong may kakayahang mag-convene ng plenaryo at ng impeachment court.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samantala sa iba pang balita, upang hindi makaladkad ang Armed Forces of the Philippines sa kontrobersiya, nanawagan po ang isang opisyal na militar sa grupo na nagpakilalang 18 dating membro ng Philippine Marines na gamitin na lamang kanilang individual na pangalan at huwag nang ipangalandakan na sila po ay dating bahagi ng kasundaluhan. Batay po sa record, sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez na 14 sa mga nagpakilalang ex-marines ay pawang dishonorably discharged o nasibak sa serbisyo dahil sa mabibigat na kasalanang nagdulot ng kahihiyan sa AFP. Samantala, 4 sa kanila ay piket kailanman ay hindi naging membro ng Philippine Navy o Philippine Marines. Dagdag pa ni Trinidad, ang 18 nagpakilalang dating marines na pinatistigo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano sa flood control scam ay matagal nang natanggal sa serbisyo ng masangkot o mano sa pagbubuhat ng mga maletang naglalaman ng pera na idiniliber sa mga politiko at marataas na opisyal ng gobyerno. Sa kanilang pahayag, iginit po na nagpakilalang ex-marines na sila ay nagsilbing bodyguard umano ay dating House Committee on Appropriations Chairman Saldico na ngayon nagtatago sa ibang bansa matapos masangkot sa multi-billion flood control mess. Binigyan din po ng Trinidad na ang mga aktibidad na kinasangkutan ng naturang mga testigo ay ginawa nila sa kanilang pribadong kapasidad at walang kinalaman sa Armed Forces of the Philippines sa naturang usapin.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wala namang sinasabing may kinalaman ng EFP. Siyempre, hindi mo naman maalis sa kanila. Dati nga talaga silang marins .
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Anong gagawin natin? Dati naman talaga silang marins. Kung sinasabi nyo, yung 14, okay. So, yung 14, dati naman talagang, ibig sabihin, totoong marins talaga. Kasi inaamin nyo naman na yung 14, dati silang mga marins.
1: Exciting Pilipinas!
0: Anong gagawin natin? Dati ka silang marins. Hindi naman nila sinasabing yung Armed Forces of the Philippines yung may kinalaman sa flood control . At sinasabi nila, dati kaming mga Philippine Marines. Hindi kahit anong gawin natin, balintong bless ka, dati talaga silang Marines . Dati talaga silang sundalo . Anong gagawin natin, yun naman talaga yung totoo. ako, wala naman ako nakikita ang problema doon. Eh, dati na rin naman, eh, totoo namang dati sila. Kahit anong gawin natin, eh, yun talaga yung katotohanan. Eh, nandyan sila sa, tingnan nyo dyan sa roster ninyo, dati silang Marines. Okay na, yung kung 14, yung totoo, 14, balitan natin, 14 na dating ex-Marines. Yan eh, yun talaga yung katotohanan eh. Dati nga silang Marines eh, bakit tayo nating, di ba? Eh, yun ang totoo eh. Sabihin mo si James, pag-graduate ni James, sabihin mo, eh, dati ang nag-aral sa PTCI. Ay, yun naman talaga yung totoo eh. Hindi mo po pwedeng, sabihin, walang ibang tawag doon eh. Dati kang nag-aral eh, di ba, James? Ayun naman, Armed Forces of the Philippines, so, gawin nyo pang grade, kahit nga grade 1 eh. Nag-grade 1 yan doon sa ano? Dating estudyante yan doon sa school na yun. Nag-grade 1 siya doon. Para ganun lang eh. Kayo naman, balat sibuyas naman kayong AFP. Eh, dati naman talaga, anong gagawin natin? Dati nga sila eh. Wala tayong magawa dyan. Dating Marines talaga. Palitan natin, hindi na 18 kasi hindi nila kinikilala yung ano, yung apat, fake daw yun. Pati 14 na dating Marines. ayaw kasi nila sabihin ano, na Marines. Eh, wala nga tayo magagawa doon. Yun ngayon, dati nilang trabaho. Eh, kung dati sila mga construction worker, edi yung mga construction worker, dati yung mga construction worker. Oh, di ba? Yan ang dati nilang trabaho eh, bago sila naging, sabi mong ba, naging bodyguard. O, gawitin na lang, mga dating bodyguard ni Saldi ko. O, kung ayaw nyo, yun na lang. Pero ano yung mga yung trabaho natin, Marines pa rin. Sabi nga, di ba, kahit wala ka na sa servisyo, ano ka pa rin, sundalo ka pa rin. Ano na lang talaga natin, salain na lang talaga kung nagsasabi sila na totoo o hindi. Pag hindi sila nagsasabi totoo, di kaswaran ng perjury, ganun yun.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Huwag na kayo mag-inarte Armed Forces of the Philippines, kayo naman. Samantala sa iba pang balita, pumapila po si Ombudsman Jesus Crispin Rivolia kay Senator Alan Peter Cayetano na magunos dili at ayusin ang hindi pagkakaunawa sa liderato ng Senado. Anya, dapat ding mag-isip ang lahat ng senador para sa kapakanan ng mamayan. Noong June 3 ay muling nag-convene ang Senado at naihalal ng 12 senador si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Si Senator Erwin Tolfo naman ang naitalagang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Senator Pia Cayetano. Sa kanyang pagdinig, ikinit po ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Nagsagawa ng flood control hearing ang kampo ni Cayetano na dinaluhan ng 18 ex-Marines na sinasabing bugos na pagdinig at naging kugat ng hindi pagkakanawa ng minorya at mayorya sa Senado.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Alam mo kung sino nagpagulo ng gusto? Si Senator Chis Escudero. Nung lumutang si Senator Chis Escudero, doon na nagkaroon na ng kahit mga abogado nga eh, nagkakagulo din eh. O, naglabas ng statement yung IBP. Ang daming abogado, nagbigay din ng pahayag ng sarili, ay, hindi man kami nakonsulta ng IBP. Yung statement nila, hindi ibig sabihin, statement din namin. O, di ba? Ang dami rin mga abogado, yung tungkol doon sa statement ng IBP na kanilang, sabi nila, tama yung desisyon ng tama yung may quorum daw. Oo, dahil sa Avelino versus Cuenca case, sabi ng ibang abogado, wala kami na konsulta. Hindi ibig sabihin, yung paniniwala ng IBP ay paniniwala ng lahat ng abogado. Oo, pero mo, pati mga abogado, nagkaroon na ng... Nagkagulo-gulo na din pati abogado. Ay, kung hindi nagdating doon si Chis Escudero, ayos eh. So, kakita mo yung bilang, lamang yung majority. So, dapat nagkumbinsi pa sila ng isa Ba't dalawa yung nakumbinsin nila? Wala rin ito si Chichi nagpagulo. Lalong nagpagulo. Nagkaroon tayo ng bangayan, pati mga abogado. Hindi na tuloy magkaintindihan. Pero mukhang may nag-file ng case sa Supreme Court para maano diyan para parang may isang teacher na nag-file sa Supreme Court ng kaso para yan ay ma-resolve na ng Supreme Court. Kasi pati mga abogado hindi ano eh hindi na rin magkasundo eh pati yung mga dean ng mga law school, di ba? Hindi na rin sila magkasundo-sundo. Anak ng pating talaga, oo. Kasi si Chis kasi dumating pa eh. Kung sana nagsama si Chis ng isa pa, para talagang ano na yun, na panibagong majority. Oo, 13 talaga, para walang question. Oo, ngayon nagkaroon ng question kasi 12, tapos na nagpalit ng mga chairmanship, tsaka mayroong acting Senate President. Dapat ginawa nilang 13 para walang question. Ang problema dahil dyan, may mga ano tuloy, daming question. Kahit talagang hindi lang yung mga ordinaryong Pilipino eh. Maging yung mga matatalino eh, pati mga abogado eh. Hindi na rin magkaintindihan eh. Ikaw talaga, Cheese. Bakit kasi, Cheese, lumutang ka? Ayan tuloy, nagkalitsi-litsi na ng husto ang Senado. Ay, talaga naman. Pero alam nyo, hindi ka talaga magiging Senate President pag walang basbas ng Pangulo ng Bansa. Hindi talaga mangyayari yan. Kaya yung kay Cayetano talagang pipiliting mawala dyan si Cayetano. Hindi walang basbas ng Malacanang yan eh. Pati nga doon sa Committee on Appropriations, sabi ng isang dating senador, sabi niya nung panahon nila, hindi ka magiging chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara, sa Senado, or doon sa lower house kung walang basbas ng Pangulo. Doon lang ha, sa committee pa lang, committee yun ha. Ganon din yan sa Senate President at sa mga ibang committees. Pag walang basbas ng Pangulo, itapon ka dyan. Nangyari na rin yan kay Senate President Alan Peter Cayetano, no, House Speaker siya. Di ba? May team sharing sila ni Congressman Velasco, di ba? Noong tapos na yung kanyang napag-usapan, ayaw niya nang bumaba sa pwesto. Ayun, nagkudita. may basbas ng Pangulo. May basbas ng Pangulo yung na si Congressman Velasco na dapat. Tapos na yung panahon ni Alan Peter Cayetano. Ayaw niya pang umalis. Nakudita siya. Nangyari yun dahil may basbas ni Pangulo Duterte. Ganon yun. Si Alan talaga, hindi rin minsan marunong mag-isip. Alam niya naman yung sitwasyon, ipipilit pa talaga eh. Pagka hindi mo kaalyado ang Pangulo, malabo ka talagang maging House Speaker or Senate President. Malabo yun. Kaya ito, pinasarap ka lang ng konti eh. Kinuha ulit sa iyo, tapos pilit na pilit pa talaga. Talagang para kang inagawa ng candy. Alam mo naman yan sa sarili mo, pagka hindi ka aliado ng Pangulo, hindi mangyayari. Kahit itong panahon ni Pangulong Digong, di ba? Naranasan mo na nga yan eh. Nung pinatalsik ka dyan sa Kongreso. Huwag mo nang ipilit. Dahil alam naman yung totoo eh. Pag hindi ka aliado, malabo maging Senate President. Yun talaga. Pero nagpagulo talaga si Cheese. Lalong nagpagulo pala. Magulo na, di ba? O, lalo pang nagkagulo. Ay, talaga naman, 5:28 ng umaga. Hoy, mag-Santon Plus Coffee Mix muna tayo. Uminom muna tayo ng kape. Sa Sarap talaga ng kape, mga katropa. Ang pagkakape po ang pinag-uusapan. Dapat Santon plus coffee mix. Santon plus coffee mix yan kasi sa lahat po ng mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin po natin ang kape na makakatulong sa atin pong kalusugan. Uminom po tayo ng Santon plus coffee mix. Ito po ang kape na natural. Wala po side effects. Mga katropa, ito ang kape namin. Dapat kape nyo rin.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ayan po ay mabibili sa lahat po ng mga Yes to Health Clinic natin. At sa mga kapartner natin ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa Pharmamed Drugstore. Meron pong Santon Plus Coffee Mix dyan. Cure Meds Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendes Pharmacare, Lamerica Pharmacy, Pharmastop, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Chinks Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Ridley Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, Medsafe Pharmacy, Best Life Pharmacy at Pharmalife at sa Palawan Drugstore.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala po na tayo sa Balita International. Kinundi na po ng Iran ang ginawang airstrike ng Amerika sa kanila po mga radar at coastal surveillance sites. Tinawag nila ito bilang isang paglabag sa ceasefire deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon sa Foreign Ministry ng Iran, tumama ang airstrike sa region ng Sirik at Quesada Island. Depensa naman ng Amerika at ng U.S. Central Command. Ang pag-atake sa surveillance radar site sa lugar ay para maiwasan ang anumang pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Hindi pa rin kayo natapos dyan sa gira na yan.
1: Exciting!
0: Ay, gulo-gulo ng mundo.
1: Pilipinas!
0: Ako pag-uwi ko ng bahay, minsan ayaw ko na manood ng balita eh.
1: Exciting!
0: Kasi ang gulo-gulo ng mundo eh. Kung hindi lang tayo tagapagbalita eh.
1: Exciting!
0: Diyos ko naman.
1: Pilipinas!
0: Ay, pero pababa na yung presyo ng oil natin, di ba? Tingnan natin sa Tuesday kung bababa pa ulit.
1: Pilipinas!
0: Oo, kasi ewan ko ba sa mga mayroon naman silang ceasefire deal, tapos may mga bumbahan pa rin.
1: Exciting!
0: Ayan, tataas pagkag may kayo, tataas na naman yung presyo ng petroleum product.
1: Exciting!
0: Talaga naman nakakadagdag yun sa
1: Pilipinas!
0: Sa stress ng mga tao!
1: Exciting!
0: Pag mag-spire kayo, si-spire talaga. Talaga. Ang gugulo nyo rin eh.
1: Exciting.
0: Si-spire nga eh.
1: Exciting.
0: Tapos may bumbahan pa rin. Ay, anak na. Ay, samantala, batiin mo na natin ang good morning, Sir Wayne Haray Libera. Good morning, Sunday morning, Kagawad Mike. Tristan Watvi Gulay, good morning, Katropang Mike. Los Daco de Vera, blessed morning, Mike. God bless. Esneria Omis Alpha, good morning, have a blessed Sunday, Kagawad. Maricel Skurib, Tampos, Yardan, thank you po. Sa atin pong pagbalik, atin na pong tutunghayan ang mga detalye ng lokal na mga balita. Kaya wag po kayong aalis. Mabilis lamang ito. Maghahanap buhay lamang kami.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali, pinahusay, Sunfone Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sunfone Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sunfone Plus Coffee ka na. Sunfone Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulat. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa
2: sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
6: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
22: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Santon Plus Coffee Mix.
26: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik po tayo sa ating programang Exciting Pilipinas, 5:40 na po ng umaga mga katropa. Good morning muna sa mga nasa all public market natin. Kumusta na po kayo? Maga kayong mga nasa palengke dyan sa new public market sa Barangay San Jose. Sa ating mga palengke dyan sa may Kamuning at sa may Salvacion, may tao ba dyan? Parang wala pang tao pag sa kanila eh. At siyempre sa palengke sa Erawan sa Bagsakan, Linggo ngayon! Naku, talaga naman o. Pag Linggo, maraming mga murang bilihin dyan sa Bagsakan. Uy, sa Aburlan, good morning mga taga-Aburlan ha. May Bagsakan doon yan pag Linggo. Grabe, ang sarap dyan mamilip sa Aburlan pag Linggo ng umaga. Punta muna tayo sa atin po mga balitang lokal mga katropa. Punta na po natin ang detalye at mga balitang lokal. Driver po na isang motorsiklo. Sugatan matapos banggain ang likurang bahagi na isang pampasayarong van. Diyan po sa barangay Punta Baja sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Isang insidente ng banggaan ang naganap nitong June 5, 2026 sa National Highway ng Purokmauga ni Barangay Punta Baja sa bayan ng Rizal, Palawan sa pagitan ng isang shuttle van at motorsiklo. Batay sa salaysay ng mga saksi, papalikuan na umano ang van sa kaliwang bahagi ng kalsada habang nakasindi ang signal light nito na meron namang isang motorsiklo ang paparating na may kabilisan ng takbo ang direktang tumama sa likurang bahagi ng van. Ayon din sa mga nakakita, hinihinalang nasa impluensya ng alak ang driver ng motorsiklo nang mangyari ang aksidente. Agad namang rumispondi ang mga otoridad at sinugod sa paggamutan ng biktima. Sa ngayon ay nasa maayos na manong kalagayan ang rider matapos magamot ang mga tinamong pinsala. Paalala ng mga otoridad na panatilihin ang pag-iingat sa pagmamaneho lalo na sa mga pambansang lansangan. Iwasan ang pag-inom ng alak bago magmaneho at laging gumamit ang mga signal light bago lumiko o magpalit ng linya upang maiwasan ang ganitong insidente. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Dennis Chua. Samantala mga maing isda sa Sopronio Espanyola nakatanggap na po ng ayuda mula po sa pamahalaan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Nakatanggap kamakailan ng ayuda mula sa pamahalaan na ang tumatayang nasa 91 na mangingisda sa Sopronio Espanyola, Palawan kung saan ang pamamahagi ng ayuda ay ito'y sa ilalim ng Presidential Assistant for Fisher Fox Program na isang programa na nagbibigay ng tulong pinansyal mula sa opisina ng Pangulo at ipamahagi sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Samantala, ang layunin umano nito ay para tulungan ang mga mangingisdang magabawi mula sa epekto ng kalamidad at mataas na gastusin sa produksyon, habang ang mga mangingisdang nakatanggap ng tulong pinansyal ay nagpapasalamat sa tulong na natanggap mula sa naturang programa. Yan ang balita natin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Ray Legaran, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Ray. Samantala, libreng saka inilunsad ng Leo Drive Toda, mga tricycle operator and drivers association natin dyan para sa mga pasahero sa El Nido. Katropa mo sa balita, Belia Mocha. Live report.
3: Maglulunsad ng libreng sakay ang Leo Drive Tricycle Operators and Drivers Association sa darating na Lunes bilang bahagi ng kanilang adhikain na maipakita ang mabuting serbisyo ng mga tricycle drivers sa komunidad. Ayon kay Ginoong Junjun Acosta, Leo Drive Manager for Operation, bukas ang programa sa lahat ng mga pasahero sa gentleman o hindi. Mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga, libre ang pamasahin ng mga sasakay ng tricycle mula Villa Libertad hanggang Bayan ng El Nido. Sinabi ni Acosta na bagamat nais nilang makatulong lalo na sa mga nagpapa-enroll sa mga paaralan tulad ng Western Philippines University at Palawan State University sa Barangay Pasadena na pagdesisyonan nilang isama ang lahat ng mga pasahero upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa programa. Aminado rin si Acosta na nais ng kanilang samahan na maibalik at maitaguyod ang positibong imahe ng mga tricycle drivers sa komunidad sa pamamagitan ng mga makabuluhang gawain at serbisyong may malasakit sa publiko. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 140 mga miyembro ang kanilang samahan na makikibahagi sa nasabing aktibidad. Inaasahan na makakatulong ang libreng sakay hindi lamang sa mga estudyante naghahabol ng enrollment kundi maging sa iba pang residente na may mahalagang lakad sa araw niyon. Para sa mas protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ka ng Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa, ang Belia. Oy, pasokan na nga pala sa bukas. No? Bukas, salamat sa mga tricycle drivers and operators natin dyan, ha? Sa Leo El Nido. Paglibreng sakay dito kayo sa lungsod ng Port Princesa, tanungin ko si Sir Henry, ha? Baka meron ding libreng sakay. So, pasokan na po, pasokan na sa Lunes, ha? May mga notebook na ba kayo? Sa City Cup, sa dito po sa Port Princesa, abay, yung iba, hindi pa bumibili ng notebook. Kasi niyantay yung libre mula sa City Government. City Government, paki-GSO, paki-paspasan nyo yung pagbili, ha? Para may pamahagi ka agad yan ngayong buwan. Samantala, wallet po na nahulog sa gas station sa San Miguel. National Highway, naibalik na raw sa may-ari. Katropa natin sa balita. Kagawa, Gerald Gales.
4: Live report. Live report. Naibalik na sa may-ari ang wallet na nahulog kamakailan sa gas station ng Barangay San Miguel matapos itong maipost sa social media at matalakay sa XFM Palawan. Una, nanawagan ng ina ng may-ari na si Lian na nahulog ang wallet ng kanyang anak. Laman ito ang 500 pesos cash at mga ID. Sakto naman na may CCTV sa lugar kaya nakunan kung sino ang pasimpleng kumuha ng wallet at natukoy ito dahil na rin sa plate number at pag-iimbestiga ng PNP. Naibalik ang wallet at plano rin daw talagang ibalik dahil naipost na ito sa Facebook na busy lang daw talaga ang nakakuha na hindi na rin pinangalanan. Nagpapasalamat si Lian sa mga tumulong na makita at mabawi ang wallet ng kanyang anak. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pa itong kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, katropan Gerald Gales. Samantala, yung lokal na pamala daw na kuyo nakiisa sa pista ng kalikasan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Rick Tabe!
4: Live report! Live report!
5: Nakiisa ang lokal na pamalaan ng kuyo sa pagdiriwang ng ika-apat na synchronized pista ng kalikasan sa Palawan bilang bahagi ng pista ng kalikasan. Ginanap ang aktibidad sa Lapnag, Barangay Maringan, Cuyo, Palawan, kung saan nagtipon-tipon ang mga kalahok upang isulong ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang kamalayan ng publiko sa wastong pangangalaga sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng komunidad at iba't ibang ahinsya ng pamahalaan, muling ipinakita ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan para sa isang mas malinis, mas ligtas at mas matatag na kinabukasan. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mapibili sa Yes to Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa bayan ng Cuyo, Rick Tabi, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Rick Tabe, mula dyan sa bayan ng Cuyo. Samantala, nagpaalala po yung Kapitolyo. Ha? May paalala po yung Kapitolyo. Bago daw po makisabay sa sigawan, kantahan at walang humpay na kasiyahan, siguraduhin alam ang mga pinagbabawal dahil po sa concert grounds o na ipinagbabawal dalhin sa concert grounds para sa ligtas, maayos at masayang concert experience para sa lahat. Mga katropa, bawal daw po ito yung mga ipinagbabawal na dalhin. Bawal po magdala ng baril o anumang sandata. Punta ka ng concert, may dala ka dyan. Bawal talaga yan. Bawal po yung selfie stick at tripod. Ako, paano yan? Mahirap sa bagay. Mahirap kasi pag nandun ka sa concert, may dala kang tripod, may ano, maiipit yan sa siksikan ng tao. Saka baka magamit na mapamalo. Bawal din magdala ng matutulis ng mga bagay. Yung example nila dito, payong, gunting, cutter. Paano yung payong? Kasi, rain or shine pala ito. Sa bagay, may ano doon sa sports complex, nilagyan nilang stage doon. Anyway, pero yung mga kababayan natin, basta concert, rain or shine yan. Yung mga pangtitos naman yung mga hindi ba arte. Bawal din yung mga alagang hayop. Nako, bawal magdala ng aso. Tsaka ng pusa. Alagang hayop mo, biik. Bawal po, baka maipit po yan. Bawal din pong sigarilyo, vape, pads, o anumang pwedeng pagmula ng sunog. Yung mga vape, mapupunta doon, bawal po magdala ng vape. Bawal din po magdala ng bote, tumbler, lata, o anumang matigas na bagay. Kasi minsan, pinangbabato yan eh. Ba, mga may makukulitan ng baba to. Bawal din po yung alak at pinagbabawal na gamot. Bawal din po yung pagkain at inumin mula sa labas. Aba. Siyempre, pero na doon sa loob, doon kayo bumili. Para kumita naman yung mga natin, yung mga stalls natin. Malalaking banners at signages, bawal din po. Yung laser pointer, bawal din po. Bawal yan. Masakit sa mata yan eh. Iwasan din daw po ang magbiro o magbanta na may kinalaman sa bomba. Sabihin mo, ay naku, may dala akong bomba. Huli ka, lagot ka. Lalo sa airport, kulong ka talaga. May batas yan eh. Pag sa airport. Ito naman sa concert, bawal po kayo ha, magbiro. Kasi baka pag nagbiro kayo, magtatakbuhan yung mga tao, magkaroon pa ng stampede. Maraming disgrasya. Yan po yung paalala ng Kapitolyo ha, mga katropa. Talaga maraming konsyerto ngayon na simula June 12 talaga yung highlights. June 12 hanggang June 23, yan talaga yung mga highlights ng Barangatan Festival. Naku, punta kayo dyan sa Karainan sa Barangatan. Ang sarap ng mga pagkain, mga katropa. Meron tayong, pwede ba natin ipasok pa yung pag-asa? Kahit mabilis lang. Oo. Yung kaninang alas 5. Lang natin. May 7 minuto pa naman. Kahit yung mga unang bahagi lang. Para maano natin yung anong kalagayan ng ating panahon ngayong araw na ito.
6: Exciting Pilipinas!
0: DOST Pag-asa. May live sila kanina eh. Tayong 7 minutes para hindi nakakayanin. Subukan lang kasi meron tayong habagat, pero may bagyo, di ba? Tingnan natin kung nakaalis na ba yung bagyo. So pwede natin kahit na mga yung unang bahagi lang. Sige, narito po ang ulat panahon mula sa DOST Pag-asa.
7: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, June 7, 2026. Sa atin pong latest satellite images, makikita po natin nabawasan na yung mga kaulapan lalo na po dito sa may silangang kanlurang bahagi po ng Luzon. Patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon, maaari pa rin magdala ito ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Ilocos Region. Medyo maulap na kalangitan din po ang mararanasan sa ilang pang bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na yung Bataan, Zambales, kabilang na po yung Tarlac, at Bulacan. At makararanas at kasama rin po yung Pampanga sa Metro Manila at mga karating na lalawigan kagaya ng Rizal, Cavite at Batangas. Ngayong araw medyo maulap din yung kalangitan at posible yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Sa iba pang bahagi na ating bansa, mapapansin po natin halos wala na masyadong kaulapan dito sa May Visayas at Mindanao ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Nakikita nga po natin na itong hanging habagat or southwest monsoon na nagsimula nitong nakaraang mga linggo ay inaasa natin medyo hihina po dahil doon sa mga susunod na araw, tamang-tama po, sa panahon nga ng darating na pasukan ngayong linggo, in-expect po natin medyo mababawasan yung mga malalakas na mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat or southwest monsoon. Sa ngayon naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Wala pa po tayong bagyo ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kahapon naman lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther. At ito ay nasa may bahagi ng Japan at maaaring mag-isang isang low pressure area na lamang. So asahan po natin mga kababayan sa mga susunod na araw ay wala po na po tayong minomonitor or i-expect na low pressure area o bagyo. Ngayong buwan nga ng Hunyo, isa o dalawang bagyo ang inaasa ating mabubor papasok ng Philippine Area of Responsibility. So dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin, malaki pa rin yung posibilidad ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Magiging maulap naman yung kalangitan sa nalabing bahagi po ng Ilocos Region. Kabilang din dyan ang Bataan, Zambales, Pampanga, Tarlac at Bulacan. Sa Metro Manila at ilang pang mga lalawigan gaya ng Cavite, Batangas at Rizal, posible medyo maulap na kalangitan din ang mararanasan sa araw na ito. Sa nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman natin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Asahan na po natin, lalo na sa panahon na tayo ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi at maging din sa magdaling araw. Kaya mainam po, lagi tayo mayroong pananggalang sa ulan. Yung agwat ng temperatura natin sa Lawag, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 23 degrees Celsius. For Metro Manila, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Tugagaraw naman, 26 to 34 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 22 to 27 degrees Celsius at sa Legazpi 27 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, mga localized thunderstorms din ang mararanasan sa bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa May Calayan Islands, sa 27 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas sa mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, generally fair weather po sa malaking bahagi ng Visayas. Agwat ang temperatura sa Iloilo na sa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 27 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Ang malaking bahagi ng Mindanao sa araw na ito ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na meron ding mga pulupulong pag-ulan, pag-ilat at pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura for Zamboanga, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Davao, 26 to 34 degrees Celsius. As of 5 a.m. po, may inisyo pa tayo na weather advisory. So kasi posible pa rin po na magkaroon ng mga pag-ulan sa ng bahagi ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po lalo sa mga potensyal na mga landslide.
0: Okay na yun. So, okay na rin. Maganda. So, medyo nabawasan yung mga yung habagat dito sa ating area. Ha? So yan po ang ating ulat panahon mula po sa DOST Pag-asa. Samantala, good morning muna kay Sir Bobby Balawi. Pwede sa concert magdala ng turbo. Turbo na lang. Randy Santisas, good morning. Arsenio Velasquez Aduan, good morning. Mga katropa, wala kaming oras at panahon. Yung po, narinig po ang kabuuan po ng programang Exciting Pilipinas ngayong araw po ng Linggo. Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Sabayan po napakinggan sa 14 ng mga radio station sa buong Palawan. Napakinggan din po sa magsulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. At live din po tayo napanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipar sa Pilipinas. Sa ngalan ng katropang Rinboy Federico sa bahaging teknikal at ni James Nava from PTCI. Ako na po inyong naging tagapagbalita. Sa ngalan ng katropang Alizon Salvatos. Ako po si katropang kagawad Mike Scotte. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: XFM.
9: XFM.
8: ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sa Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
9: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
16: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
17: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
5: XFM.
1: Sister Pace.
6: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
1: Sister Pace. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at

0: problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
13: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Diligi.
16: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
24: XFM.
25: XFM.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 16 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Express Balita sa Umaga.

0: Narito na mga headlines ngayong umaga. Dating kapitan sa Bayan ng Koron, pinaslang sa Pamaril. Hustisya iginigit ng pamilya at residente.
1: Yun po yung pag-aaralan namin sa ngayon kung sino po yung mga reported din na may turn sa kanya.
0: Senator Erwin Tolfo, sanabihan ang kapwa mga senador na magtrabaho na.
2: Kailangan pumasok araw-araw, no work, no pay. Dapat kami ganun din, magtrabaho.
0: 18 dating Marines, hindi raw malayo na ma-cite for contempt sa Blue Ribbon Committee.
3: Ako, hindi na ako magugulat kung may mako-contempt dyan sa 18 Marines na yan.
0: Memaropa, best in saludo sa Palarong Pambansa 2026. Sa balitang national naman, Caetano hinamon ng human rights lawyer na magdala ng 13 senador sa sesyon sa Lunes sa gitna ng pag-iit na siya pa rin ang Senate President. Balita naman sa Bayong Dagat, Ukraine, nagsagawa ng malawak ang airstrike sa Russia. At sa balitang sports, sa NBA Finals, Knicks abante na sa 2-0 lead laban sa Spurs matapos masungkit ang Game 2 sa 105-104 final score.
4: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ngayon ng Linggo ay 7 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo po ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Kasabayan po napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong Palawan. Kami rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyo pong mga Android phone. At live din po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Mike Escote. Dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
5: Balitang lokal.
0: Nahulog po ang isang Kia L3 sa gilid ng kalsada sa kanto ng Purok Pagbabago, Sitio Iratag, sa barangay sa pagitan ng barangay Irawan at Santa Lourdes, pasado alas 10 ng umaga kahapon. Batay po sa ulat ng barangay Irawan, agad na rumisponde ang mga kinaukulan upang magbigay ng kaukulang tulong sa lugar. Wala pa nilalabas na detalye hinggil sa sanhi ng insidente at kung may nasugatan sa aksidente. Samantala, muling pinalalahanan ng otoridad ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at sumunod sa mga batas trapiko upang maiwasan ang aksidente sa kalsada.
5: Express, Express.
0: Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami ng natunungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang maibisang sangkap tulad ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya buksan mo na rin ang pag-inom. Subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
5: Express, Express, balita sa umaga.
0: Nahirang po na best in saludo ang Mimaropa Region sa Palarong Pambansa 2026 matapos ipinakitang disiplina, pagkakaisa at maayos na pagmamarcha sa parada ng mga delegasyon. Ayon po sa mga coach at opisyal ng Palarong Pambansa, bunga ang pagkilala ng pinagsamang pagsisikap ng mga formation leaders mula po sa iba't ibang schools division offices sa rehiyon at ng maayos na paghahanda ng delegasyon sa paungunan ni Dr. Eddie Dalisay. Sinabi naman ni Jorbilito Dolor na sumasalamin ang parangal na matibay na koordinasyon at pagtutulungan ng mga education division sa Mimaropa para sa pamansang kompetisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
5: Express, Express.
0: 6:22 na po ng umaga, mga katropa. Patay ang isang 64 na taong gulang na lalaki matapos pagbabarili na hindi pa nakilalang suspect sa barangay San Jose, Coron, Palawan, bandang alauna e medya ng hapon noon pong Biyernes. Ayon kay Police Captain Mark Sege, ang hepe ng PNP Coron, nagtungo ang biktima na kinilalang si alias... Ito pong si alias Tino sa lugar upang bumili ng isda ng lapitan at barilin ng armadong suspect habang pauwi na. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Coron Municipal Police Station at nagsagawa ng investigasyon at manhunt operation upang matukoy at madakip ang salarin. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisya habang nanatiling at large ang suspect.
5: Express, Express, Balita Sumaga.
1: May asawa at residente po ng Barangay Bukalat sa Coron, Palawan.
0: Paulit po sir ng pangalan, sir.
1: Ang biktima po natin ay kinilala pong si Terencio Buhol Obispado, 64 years old po, na residente po ng Barangay Bukalat sa Coron, Palawan.
0: Opo.
1: Ito po si yung biktima po natin ay ex-kasitan po. Ganito na siyang Bukalat sa Coron.
0: Opo, opo.
1: Then, upon verification po, mga previous din, mga ilang taon na po nakaraan, may correct na daw po ito si Katikan. Yan po yung pag-aaralan namin sa ngayon kung sino po yung mga reported din na may correct sa kanya.
0: Yan po ang tinig ni Police Captain Mark Sege, ang hepe ng Coron Municipal Police Station. Sa kagunay na balita, nanawagan po ng ustisya ang pamilya, mga kaibigan at residente ng barangay di Calachao matapos mapatay sa pamarilang dating barangay captain na si John Obispado. Nagtamo po si Obispado ng mga tama ng bala sa ulo, sa likod at tagiliran na naging sanhi po ng kanyang agarang pagkamatay. Hinimok ng pamilya at mga residente ang barangay San Jose sa Coron kung saan naganap ang insidente ng sinumang ang sinumang may impormasyon o nakakilala sa suspect na makipaugnayan sa pulisya upang makatulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Batay po doon sa panayam ko po nung Biyernes, mga katropa, kay Police Captain Segi, meron na po silang persons of interest. May nilabas ng picture yung PNP Coron, yung nakamotorsiklo. Nag-iisa po itong suspect, nakamotorsiklo na kulay itim, nakasuot ng itim na damit, itim na jacket, itim na pants, at yung kanya pong helmet ay kulay puti, mga katropa. Baka naman taan nyo, ha? Sa backtracking nila, mayroong kuhang CCTV camera, may CCTV footage, yun po yung suspect. Nagtanong pa raw itong itong suspect, parang may pinakita, ikaw ba ito? Nung sinabi, hindi sabi daw ni kapitan, dating kapitan, hindi ako yan. Pero inupakan pa rin, mga katropa. So sa mga may alam kung sino po ang suspect sa pagpatay kay dating kapitan John Obispado ng barangay Di Calachao sa bayan po ng Coron, ha? Makipag-unayan po kayo sa PNP. So meron na po silang inilabas na picture nung persons of interest. Baka mamataan nyo po yan dyan, ha? Ulitin ko, yung motorsiklo niya, kulay itim, Honda 125, naka-itim na jacket, na pantalon, at ng damit, at yung helmet niya, kulay puti na helmet. Para mabigyan po ng katarungan ang pagkamatay ng dating Kapitan John Obispado. Samantala, sa iba pang balita, nanawagan po si Senator Erwin Tolfo sa kanya po mga kapwa senador na magsimula ng magtrabaho at kampalan ng kanilang tungkulin. Ikinit po na sayang ang pondong ibinabayad ng taong bayan kung hindi sila maging produktibo. Binigyang din po ni Tolfo na mahalagang may pagpatuloy ang mga gawain sa Senado upang matugunan ang mga isyong kinakaharap ng bansa at maibigay ang serbisyong inaasahan ng publiko. Ginawa po ng senador ang panawagan sa gitna ng mga usapin kaugnay ng mga gawain at responsibilidad ng mataas na kapulungan.
2: Ito lamang po ay magtrabaho po tayo. Sana yung mga kasama ko, senador, magtrabaho na rin. Sayang ang pinapasweldo sa amin na senador kung hindi po kami magtrabaho. Kung yung kayo nagpapasweldo, kailangan pumasok araw-araw, no work, no pay. Dapat kami ganun din, magtrabaho.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang tinig ni Senator from Palawan, Senator Erwin Tolfo. Yan ang balita atin po sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyo pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Ay, sana nga, pumasok na kayong lahat. Diba, ginawa nyo na nga kahiya-hiya yung Senado. Ang gulo na ng buhay ng mga Pilipino, lalo nyo pang ginulo. Ano ba naman kayo mga honorables? Mga honorables natin. Ay, talaga naman, oh. Balik trabaho na! Sabi ko nga sa inyo, mag-team building muna kayo eh. Punta muna kayo sa isang isla. Oh, mag-usap-usap kayo mga senador. Eh taong bayan, yung kawawa dito. Ayun, sarap-sarap ng buhay niyo kahit nag-aaway kayo, sarap-sarap ng kinakain niyo. Eh mga kababayan natin, walang makain, nagugutom. Sarap-sarap ng tulog niyo sa kutsyon niyo, 'di ba? Naka-aircon pa. Yung mga kababayan natin, walang bahay. 'Di ba? Yung mga pagtunan sa natin na pansin, pagpasok na kayo. Ay talaga oh.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, hinaman po ni Senator Erwin Tolfo ang mga nag-akusa sa kanya na may babaeng nakasama o naihatid sa kanya na iharap ang mga ito sa nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas. Ang pahayag po ay kasunod ng aligasyon ng isa sa 18 dating marines na kabilang umano si Tolfo sa mga nakatanggap ng malita ng pera at babae. Mariing itinanggi ng senador ang paratang at igriit na dapat patunayan ng mga nagbibintang ang kanilang mga aligasyon sa pamagitan ng konkretong ebidensya sa pagdinig.
6: Nababanggit na sabi may nag-deliver din daw po ng mga babae tapos...
2: Ganon, dinilibre. Sana kilala, maganda po sa Lunes, isama nila yung babae na yun. Para yung babae magsabi, oo, nakatable ko, nakasama ko si Senator Erwin. Eh, hinahamon ko sila dalhin nila yung babae, paimbitahan nila, papayag ako, sige.
0: Yan po ang tinig ni Senator Erwin Tolfo. Iginit naman po ni Senator Erwin Tolfo na magpakita ng matibay na ebidensya ang mga nagsasnags-ognay na umano'y pagtanggap ng mali-malitang pera. Sa panayon po ng XFM Palawan, hinawan po ng senador ang mga akusador na maglabas ng resibo, larawan o anumang dokumento na magpapatunay sa kanilang paratang at igiliit na madaling magbitaw ng akusasyon kung walang may pakitang patunay. Patuloy namang inaasahan ang paglilinaw sa isyo sa nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes.
2: Oh, ganun ba? Ikaw mo maniniwala? Of course not. Sabihin mo na, saan mo nakita? Nilitrato ka ba? Nakunan mo ba? Ang tanong po namin dyan, may resibo ba? Madali na lang po magsabi, invento.
0: Yan po ang tinig ni Senator from Palawan, Senator Erwin Tolfo.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Yung doon sa babae, wala tayong patunay dyan, no? Dapat sabi ka ni Senator Erwin Tolfo, magdalahin nila sa Lunes. Pero yung isang senador, meron ako kilala yung isang senador. Alam ko kung sino yung makakapagpatunay, yung witness. Dalayan ko sa... Choy, dalayan ko ba sa Blue Ribbon Committee ito? Yung witness. Na meron talagang katable. Yung isang senador. Yung testigo, nandito lang sa Palawan. Yung isa. Pero hindi si Senator Tolfo, ha? Hindi si Senator Erwin. Yung isang testigo nandoon sa Olongapo. Yung dalawang testigo nandito sa Palawan. na yung isang senador meron talagang nakatable. Doon sa classmate.
5: Express, Express, Balitas Umaga.
0: Hindi ko sasabihin, pero sa bagay, hindi pa siya senador noon eh. Oh, hindi pa po pwedeng yan, no? Kasi hindi pa siya, during that time, hindi pa siya senador. Broadcaster pa lang.
5: Express, Balitas Umaga.
0: Alam mo na kung sino? Hindi si Senator Erwin, ha? Samantala sa iba pang balita, 32 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Hindi umano ikagugulat kung masayit for contempt ang 18 dating marin sakaling dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pamunuan ni Senator Erwin Tolfo sa panayam ng XFM Palawan kay political analyst Ramon Belino III. Posibleng maharap sa contempt ang mga ito kung magbibigay ng salungat o hindi kapani-paniwalang salaysay sa investigasyon kaugnay ng isyo ng maleta ng pera. Inaasahan ang mas mainit ang pagdinig sa nakanaturang komite sa mga susunod na araw.
3: And ako, again ha, baka magulat kayo na nahulaan natin, no? Ako, hindi na ako magugulat kung may mako-contempt diyan sa 18 Marines na 'yan. Na ikukulong nila sa Senado dahil sa sasabihin nila na nagsisinungaling, no? Of course.
0: Ang tinig po ni political analyst na si Ramon Belino III ay talagang iko-contempt yun. Siyempre, pinabulaan na nga ni Senator Tolpo eh. Kung igiit ng mga ano doon, ay siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, iko-contempt na talaga yun. Siyang senador siya eh, tapos doon sa pagdinig eh. Ay, siyempre, pinabulaan na niya nga eh. Matik yun, contempt yan. Ikaw pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, tapos meron ganung akusasyon. Pero alam mo, sa tingin ko, hindi ito dadalo, hindi ang dadalo, James, yung mga Marines, hindi yan magpunta. Ngayon, ang mangyayari dyan, dahil hindi magpunta, iko-contempt pa rin sila para ipa-aristo. Ngayon, kung makita nyo pa, kung maaristo ng USA, ang mga kahit hindi sila magpunta man sila, hindi sila magpunta, makukontem pa rin talaga sila. Wala silang pagpipilian eh. Kasi siyempre, yung mga senador na naakusan, talaga yun na ikontem sila. Either magpunta ka o hindi ka magpunta, masasayit ka pa rin kung for contempt. Kaya siyempre, ang gagawin nila, hindi na lang magpunta, ganun din.
5: Express,
0: nagbigay po ng pananaw si Professor Christopher Ryan Mabolok ng Ateneo de Davao University kaugnay sa mga kaganapan sa Senado matapos ang ginanap na Blue Ribbon Committee hearing ng Majority Black. Ayon sa kanyang pagsusuri bilang isang Associate Professor of Philosophy, mahalagang manatiling nakatuon ng mga pagdinig ng komite sa paghahanap ng katotohanan at pagpapatibay ng accountability sa halip na maimpluwensyahan ng politika o banggaan ng mga interes. Binibigyang diin sa ganitong pananaw ang kahalagahan ng due process at integridad ng mga institusyon upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga imbestigasyong isinasagawa ng lehistratura. Hindi rin mayalis ng mga nangyayari ay posibleng may kaugnayan nito sa impeachment trial sa Senado kasama na ang usapin ng flood control project.
7: Pinoprotektahan at parang may itinatago when it comes to the flood control scandal issue. Okay? Now, dito sa kabilang panig naman si SP Alan Cayetano at si Senator Marco Leta, obviously, meron din silang pinoprotektahan na interest. Well, pwede natin sabihin na sila baka Duterte
8: at, Black.
7: Yun ang saloobin nila. That's why they want to open this Blue Ribbon Committee or Subcommittee na investigation.
0: Yan po ang tinig ni Professor Christopher Ryan Mabolok ng Ateneo de Davao University. Ay naman talaga eh. Kanya-kanya kasing protektahan eh. ng mga senador eh. Di ba? Kanya-kanyang interest. Pero kung isa lang sana ang maging ano nila dyan, yung interest ng taong bayan, ay wala ho sanang pag-aaway. Diba? O interest ng mga mamamayan, mga mahihirap, yun lang intindihin nila, ay wala sanang ganyang kaguluhan. Ang ano nga eh, dapat back to basic, ha? Back to basic muna. Kung ano yung inyo pong sinumpaang tungkulin, interest ng mamayan ang inyo pong tungkulin ay eh, dapat yun ang ano talaga manatili. Sasabihin naman ng kabila ay eh, yung interest nga ng mamayan proteksyon na namin eh, kaya nga pinag-imbisigahan niya ganito. Sabi rin ng kabila ay yung interest din ng ano para kaya nga ganito ganyan. Ako talaga guys, matatalino yung nilagay natin sa Senado, sobrang katalino. Ngayon tuloy ay... Sir, parang gusto mo magsisi, no? Bakit ito pa yung mga binoto natin? Magugulo! 6:38 ng umaga, mga katropa. Express! Express! Tungo na tayo sa detalye ng ating pong mga live reports. Coast Guard Station Northern Palawan na natiling naka-high 10 alert para po sa Oplan Biyahing Ayos Balik Eskwela 2026. Katropa mo sa balita, Bilya Mocha!
8: Nananatiling naka-heightened alert ng Coast Guard Station Northern Palawan bilang suporta sa implementasyon ng Oplan Biyahing Ayos Balik Eskwela 2026 upang matiyak ang kaligtasan, seguridad at kaginawaan ng mga biyahero sa mga pantalan at karagatan ng Northern Palawan. Ayon sa CGSNP, patuloy ang kalamatauhan sa pamamahalan ng daloy ng mga pasahero upang mapanatili ang kayusan sa mga pantalan at masiguro ang maayos na operasyon ng mga sasakyang pandagat. Nananatili ring bukas ng mga malasakit help desk sa mga pangunahing pantalan upang agarang matugunan ang pangailangan at mga katanungan ng mga manlalakbay. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng Maritime Patrols ang Philippine Coast Guard habang nakaantabay ang mga deployable response groups para sa anumang posibleng emerhensya. Patuloy rin ang koordinasyon ng CGSNP sa mga Coast Guard substations at iba pang operational units upang mapanatili ang mataas na antas ng maritime safety at security sa buong Northern Palawan. Sa ilalim ng Oplan Biyahing Ayos Balik Eskwela 2026, muling pinagtitibay ng Philippine Coast Guard ang kanilang pangako na makapagbigay ng ligtas, maayos at walang abalang paglalakbay para sa publiko, lalo na sa pagbubukas ng panibagong taon ng pag-aaral. Patuloy namang hinikayat ng Coast Guard ang mga pasahero na makipagtulungan sa mga otoridad at sundin ang mga itinakdang patakaran sa mga pantalan upang maging ligtas at maayos ang kanilang biyahe. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang mo sa pamanatili ng malusog na pangangatawan mula rito sa bayan ng Elnido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Express! Express! Balita sa umaga! Samantala, binatang sangkot daw sa naaksidente dyan sa bayan ng Nara. Binawian na po ng buhay. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
9: Binawian na ng buhay ang binatang nasangkot kamakailan na sa aksidente sa barangay Ipila, Nara, Palawan. Kinilala lamang itong si Brex na bahong residente ng barangay Isumbo sa Proño, Espanyola, Palawan, kung saan sa pagkipagpanayam ng news team sa ilang kaanag ng biktima ay kinopirma ng mga itong hindi na kinaya ni Brex na makasurvive, lalo tagtamo ito ng malalang pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nabatid ng may ulat na galing si Brex at ang kaibigan sa Ipilan para maglalaman laro ng basketball na di nagtagal ay bumalak ng umuwi. Subalit pagdating ng mga ito sa pinangyarihan ng aksidente ay dito na umano na wala na ng kontrol sa manabilang driver ng motorsiklo na pinagmamaneho ni Uno. Samantala sa ngayon ay labis ang pagdalamhati ng mga kakilala, kaibigan at pamilya ni Brex dahil sa pagpanaw nito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietrich Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietrich Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Express! Express! Balita sa umaga! Samantala, top 1 most wanted person ng lalawigan ng Palawan, arrestado naman sa bayan ng Batarasa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
10: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng PNP ang itinuturing na top 1 most wanted person sa buong lalawigan ng Palawan bandang alas 10 ng umaga kahapon June 6, 2026 sa Barangay Rituba sa bayan ng Batarasa, Palawan. Pinangunahan ng Brooks Point Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang Batarasa MPS, Cagayan Silo MPS at 2nd Special Operation Unit Maritime Group Malabak Southern Border Command. Ang narestong sospek ay 59 years old kasal at residente sa Barangay Rituba sa bayan ng Batarasa. Inaristo ito sa bisa ng warrant of arrest na initial presiding judge Pampilio Itod Sala Jr. ng RTC Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Naharap ang akusado sa apat na bilang ng qualified rape of minor na walang inrekomendang piyansa ang korte. Samantala, ang suspect ay nasa kustodiya na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Express Balita sa Umaga. Samantala, 13 pakete ng shabo na kumpiska naman sa isang lalaki dyan sa bayan ng Batarasa. Katropa natin sa balita, Kagawa, Gerald Gales.
11: Arestado ang isang 36 na taong gulang na lalaki sa isinagawang drug bypass operation na isinagawa bandang alas 7 ng gabi noong June 5, 2026 sa Purok 2 sa Barangay Bunobono sa munisipyo ng Batarasa. Kinilala ang suspect na si Alias Talpak, residente ng Purok 1 ng nasabing barangay sa isinagawang joint operation ng RPDEU. Kasama ang Palawan PPO at PDEA na aresto ang suspect. Ayon sa ulat, nakabili ang pusher buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa suspect kapalit ng 1,500 pesos na bypass money. Matapos ang transaksyon, ay agad siyang inaresto ng mga operatiba. Nakumpiska mula sa suspect ang isang pakete ng sigarilyong New Berlin na naglalaman ng 12 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 1 gramo at kabuuhang street value na humigit kumulang 6,800 pesos. Na-recover din ang bypass money na binubuo ng isang tunay na 500 pesos bill at isang 1,000 pesos na budol money, isang green disposable lighter at isang pulang motorsiklo. Masalukuyang nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 1/7 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito, si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Express Balita sa Umaga. Balitang Nasyonal. Sa balitang nasyonal, hinaman po ni Attorney Dino De Leon na isang pong human rights lawyer si Senator Alan Peter Cayetano na magharap ng 13 warm bodies o pisikal na dadalong senator sa sesyon sa Lunes. Isinagawa po ni De Leon ang hamon kasunod na matinding dispute sa pamumuno sa Senado. Patuloy na iginigit ng kampo ni Cayetano na siya ang namumuno sa institusyon. Sa kabila ng opisyal na deklarasyon ng quorum ng karibal na block sa pamumuno ni Senator Sherwin Gatch, ayon sa abogado, tatahimik at uurong na sila kung kaya ni Cayetano na makapagpakita ng 12 senador sa plenaryo. Balita naman sa Ibayong Dagat. Naglunsad po ang Ukraine ng malawakang pag-atake sa Russia. Ayon po sa Russian Army na sa mahigit 104 na drones ang pinakawalan ng Ukraine para atikihin po ang St. Petersburg. Isinagawa ang pag-atake habang nagkaganap ang huling araw ng Annual Economic Forum sa Russia. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gera ng mahigit 4 taon ay pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente na manatili lamang sa kanilang bahay.
12: Express Balita sa Umaga. Balita Sports.
0: Sa ating pong balitang sports sa NBA, nakakuha na po ng 2-0 series lead ang New York Knicks matapos talunin po ng San Antonio Spurs sa dikit na laban 105-104 sa Game 2 ng NBA Finals. Naging susi sa panalo si Jalen Brunson na gumawa ng mahalagang steal at free throw sa huling minuto upang mailigtas ang Knicks. Sa panalong ito, dalawang panalo na lamang kailangan ng Knicks upang makuha ang kanilang kauna-unang NBA Championship mula pa noong 1973. Nagpakitang gilas si Karl-Anthony Towns sa may 21 points, 13 rebounds at 4 assists, habang si Brunson naman ay nagtala ng 20 points, 5 rebounds, 6 assists at 5 steal. Eh, sablay yung ano, yung pasa ni Wimby. Nakatalikod yung kakampi. Sayang, sayang. So, yan po ha. Pero sa Game 3, mahal ang ticket, James. Kasi manunood si Pangulong Trump, ha? Donald Trump. Kaya ang mahal ang ticket. Talaga naman, oo. Pwede ka na raw makabili ng isang kotse, ha, sa ticket na yan, dahil nagmahal yung ticket sa NBA Finals dahil manunood po ang presidente ng Amerika dyan po sa New York, ha, sa Madison Garden. Siyempre, nandyan yung presidente ng Amerika. Mahal talaga yan. Napakamahal ng ticket, ha. So, good luck. Rematch ito, 1999 NBA Finals rematch. Sila rin ang naglaban noong 1999. At nanalo dyan noong 1999 yung Spurs. Ngayon, 2-0 na. Titingnan natin kung magwawagi ang Knicks. Pero mayroong mga experiences na 2-0 nung dati. 2-0 laban ng Miami Heat tsaka Dallas. Di ba? Ay, parang okay si Boy. Basta mayroong mga may mga history, may mga 2-0 lead, pero natatalo pa. Iba sa NBA. Titingnan natin kung magagawa pa ng Spurs na makabangon. 6:49 ng umaga, mga katropa. Magandang umaga muna kay Nanay Belen Alcantara, pati kay Tatay Alex, dyan po sa bayan po ng Brooks Point. Good morning po sa inyo dyan, ha, laging nanonood sa atin. Kay RJ00 Ombi John, good morning po Idol Mike, pa-shoutout sa Barangay Rio Tuba, Batarasa, pakibati po family Ombi sa Barangay Arabaywan, Nara, Palawan. Tristan Wat Vigulay, good morning ka tropang Mike.
5: Express, Express,
0: Balita sa Umaga. 6:49 ng umaga o 6:50 na. 10 minuto na lang, ganap ng alas 7 ng umaga. Mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa, Nanay Green, Supi, dyan sa Siksikan. Good morning! Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyo pong mga Android phone. At live din po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga sa ngalan ni katropang James Nava mula sa PTCI sa bahaging technical. Pwede ka na palang bigyan ng grade na 100 kasi nagsusolo ko na sa pamunuan ng PTCI, ha. Bigyan nyo na to ng grade na 100. Demo, solo flight na siya, oh. Mga katropa, morning muna kay manager. Mga katropa, paalam na po tayo. Maraming maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
5: Express! Express! Balita sa umaga! XFM.
12: X.
5: XFM.
12: FM.
5: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. yet. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
12: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
17: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
18: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
16: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
24: Bibili sa mga butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
29: Oops!
1: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanfon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanfon Gold Coffee na.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
2: Sanfon Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanfon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong tinang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanfon Plus Gold.
2: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin. Sanfon Gold Live Testimony.
30: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Sanfon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Sanfon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Sanfon Plus Gold!
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sanfon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sanfon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sanfon Plus Coffee Mix. Sanfon Plus Coffee Mix.
9: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PBC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
31: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanfon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
8: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mapibili sa mga butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay.

0: XFM Time 704 ng umaga.
1: Pusay. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Pusay. Sapul na sapul ang bawat Pusay. Pusay.
0: Good morning! Magandang umaga ho sa inyo.
2: Pusay.
0: Linggo ho ngayon, o Sunday.
2: Pusay.
0: Umaga pala, naghahanda para magsimba. Magandang umaga ho sa inyo.
2: Pusay.
0: Umaga, gumising ngayong Sunday pero maglalaba. Good morning.
2: Pusay.
0: Yung walang planong gumising ng maaga dahil painga ang linggo, talaga naman. Magandang umaga sa inyo lahat.
2: Pusay.
0: Para sa palengke ho ngayon. Magandang umaga ho sa inyo, yung mga nagtatrabaho pa rin kahit na linggo, mga masisipag, ating mga kababayan, mga tricycle driver, mga bibiyahe sa mga munisipyo, malayo ang biyahe. Magandang umaga ho sa inyo lahat.
2: Bullseye!
0: Mga sa inyo pong pala tuntunang Bullseye ngayong pong linggo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Is ng araw, ano, June 7, 2026.
2: Bullseye!
0: Alas 9 ha, palatuntunan Bullseye dito ho sa XFM
2: Palawan. Bullseye!
0: Salamat sa ating mga kababayan. Grabe, ang bilis tumaas. Ang bilis tumaas ng followers po ng XFM Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, nung mga nakaraan, 500 lang kada araw, tapos nag 1,000 kada araw. Ngayon, pambihira kaya na mag 5,000 sa isang araw. Grabe!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat ha sa inyo ha. Thank you sa inyo. Baka naman inalisan nyo na yung iba, ha? Bawasan ng followers yung iba, tapos dito na dagdag. Huwag naman. Sabihin, follow kayo doon, follow rin kayo dito. Pero kami ay talaga nagpapasalamat dahil ang bilis ho, eh. Tumaas nito pong followers ng XFM. Pinakabata. Pinakabagong-bago. Diba? Na page na nagbabalita sa lalawigan ng Palawan sa Puerto Princesa. Pero nasa 266. Sige nga, baka magkamali tayo eh. Oh, yan oh. Oh, 266,000 followers. Grabe. Salamat ha. Thank you sa inyo ha. Baka hindi pa nakapalo yung iba. Iba, ipalo lang ho kayo. 266,000 followers na ho yung XFM Palawan.
2: Baka
0: hindi ka pa nakapalo, taga-Palawan ka, eh, marami kang mababasa dito. Marami kang mga mapapanood na mga balita, mga video. Hey, 7:07 ng umaga. Saan kaya ngayon ang sugod bahay? Eh, linggo ho ngayon. Abangan nyo po si manager, station manager Carlo Villarosa, umiikot ngayon sa mga barabarangay. Mamimigay na naman ng pera. Cash. Tapos mayroong radyo na ibibigay. At marami pang iba. Kaya laksan nyo na ho ang inyong mga radyo. Dahil umiikot na ho kanina pa si manager, naghahanap ng pinakamalakas na nakatutok sa XFM.

0: Ilan na lang hong kakatok yan sa iyo. At kayo ang maswerteng mapupuntahan at mabibigyan ng munting regalo. Abang kayo, dito yan mamaya sa Bullseye. Yeah, sa huling bahagi ho ng Bullseye, papasok po si manager sa inyong mga tahanan. Naka-live dito ho sa Bullseye. Mangangamusta ho, personal na pupunta sa inyo para mamigay ho na mga konting regalo. Ang pasaya, di ba? Spaghetti pack, mga ganun. Abang lang ho kayo ha, kinig lang ho kayo sa XFM Palawan. Yung mga nasa live natin, maligayang panunod sa inyo. Thank you yung mga nagko-comment ha. Tulad nito, si Maricel Tampos Sherdan. Oh, salamat sa pag-share. Thank you ha sa pag-share, Maricel Tampos. Good morning ka Gawa, Gerald. Good morning. Good morning ka Gerald. Ganda ng movie yun. Balupiton. Ay, mali. Ka Gerald Galis pala. Hindi Gerald Napoles. Iba naman yun eh. Hindi ako yun. Gerald Napoles yun eh. Ako Gerald Galis ako eh. Talaga Bobby Balami ah. This is wow! Dami din ang followers ng XFM. Congrats! Dami na eh. Good morning, Sir J. Mrs. Wow. Good morning. Carl Anthony Tokes. Good evening. Ayos ba defense ko kay Wimby? Ano bang bira nagtatagalog ka? Bira ka tinalo mo eh. Nakadalawang panalo na kayo eh. Pambihira. Gusto ko manalo rin sili Wim Banyama. Yun yung naman pinagbibigyan eh. Game 3 na ba? Wala pa. Bigyan nyo naman. Nicanor Parkon, good morning po from Isao, Baborlan. Ay, gusto ka dyan sa Isao. Medyo matagal-tagal na ako hindi nakakabalik dyan sa Isao ba? Ilang buwan na rin ah. Nicanor Parkon. Kabarangay natin dyan sa Isao, Baborlan. Pasyal nga uli dyan sa baryo, pati na rin doon sa Tagbit. Maka buku-buku man nila. I-standby hay mga katropa natin dyan sa Isao ba? Pagka na dyan tayo, maraming alay. Maraming mga manok. May mga pato pa. Talaga naman, Jeff, ha? Randy Santisas, listening. Yeah, thank you. Good morning. Tawagan natin si Sir Rambo. Norvalio din. Sir, gandang umaga po. Pabati naman kami dito po sa Barangay Ran, Rizal, Palawan. Sir Dan, salamat. Norvalio din. Thank you sa mga nasa live natin. Salamat sa inyo. At panunood sa live. 7-11 po ng umaga. Umpisahan muna natin doon po sa Senate. Dahil bukas, Lunes. Ha? Araw ng Lunes, araw kung kailan itinakda ni Senator Erwin Tulpo ang Senate Blue Ribbon Committee hearing na kanyang pinamumunuan. Bullseye! Si sentro ang pagdinig sa korupsyon ng flood control sa buong Pilipinas at ang mali-maletang dinideliver sa matataas na opisyal sa buong bansa. Bullseye! Bullseye! Ha? Dinideliver po ito sa mga opisyal na matataas sa ating bansa. Bullseye! Bullseye! Kabilang na dito, si Congressman Saldico, si dating Speaker Martin Romualdez, lalong-lalo na sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Bullseye! Bullseye! Eh, yun po kasi nababanggit ng mga nakaraan eh. Diba? Sa hearing po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black. Muli ang nabuksan dahil din po sa pagtalakay nito pong nakarang araw sa Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black kung saan bisita dito ang 18 dating mga sundalo. Makibalita muna tayo kung anong mga ganap bukas si Sir Rambo ng XFM Manila nasa kabilang linya na natin. Si Rambo, magandang umaga po.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Magandang umaga, katropang Gerald. Bukas ay tatatalakay na yung flood control, no? Anomalies. Pero ang mga ngasiwa nito, yung bagong liderato na ng Senado na may hawak ng Blue Ribbon Committee. Tama yung binabanggit mo kanina. Mm. Si Senator Erwin Tulfo ang may hawak ng Blue Ribbon Committee dito sa Senado. Pero yung unang may hawak ng Blue Ribbon Committee nung nagsagawa nung WEDES, si Senadora Pia Cayetano at ang kanyang chairperson, vice chairperson ay si Senador Rodante Marcoleta. Maging nga mainit na yun yung talakayan na bukas, no, alas 9 ng umaga, kung saan ay inilayahan ni Senador Erwin Tulfo yung mga guests, no, mga 18 guests sa Senate Blue Ribbon Committee, na 18 kabilang na doon si Attorney Baligod na ang abogado ng dating sinasabing sa sundalo. Pero natanggal na ang mga ito at nakiusap naman ang Armed Forces of the Philippines na sa mga media huwag daw banggitin yung mga dating sundalo ang binabanggit dahil natanggal na raw sila. Yun ang binabanggit ng AFP naman, no, para malinawan. Pero balik ko dito sa usapin ng flood control, katropang Gerald, kung saan ay pustusan ngayon yung gagawin. Pero dapat yung kay Senator Erwin Tulfo, dapat titingnan muna yung mga guests, no, kanila mo lang sasalain yung kanilang mga guests iimbitahan bago isasalang sa committee ng Blue Ribbon Committee. So magiging mainit ngayon yan na katropang Gerald yung talakayan na bukas ng alas 9 dahil sinasabi ni Senador Erwin Tulfo na sila lamang yung lehitimo at kung magpapasagawa ng investigasyon yung kabila, yung kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, eh kanyang bibit-bitin. No, wala siyang pakialam kung hindi kaya ng usa, siya mismo ang bibit-bit at kanyang paalisin sa Senado, katropang Gerald.
0: Oo. Yan ang mabigat yun, katropang Rambo, yung pahayag ni Senator Erwin Tulfo na pag ipagpatuloy pa ang pinapatungkulan niya naman doon yung Cayetano Black, pag pinatuloy pa
2: Cayetano Black.
0: Oo, yung public hearing ng Cayetano Black, nako. Hindi pa pipigil, mukhang kukwilyuhan niya raw eh. Para bang kakalad ka rin niya palabas? Parang ganun, di ba?
2: Wala. Wala daw si pakialam ko. Dating siyang House Speaker, dating Senate, dating ginawa na niyang dati, dating Senate President, dahil ay meron na raw bago ngayon, no? Yung si acting Senate President Sherwin Wynne Gatchalian na ni-recognize ng Palasyo ng Malacañang at ni-recognize din ng House of Representatives. Ang kampo ni Senador Cayetano ay wala daw recognition mula sa Malacañang at sa House of Representatives, kaya yung mga legal documents ang nagka-problema dito, katropang Gerald. Alam mo kung sino?
0: Oh, yung
2: mga
0: sino?
2: Empleyado. Yung mga empleyado nasa sahod, hindi nila alam kung sino susundin nga eh.
0: Oh.
2: No, nung nangyari nga nung Webes, hindi nila malaman kung sinong susundin eh, sinong papayagan dahil dalawang Senate President, dalawang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Na, sino ba talagang susundin ito?
0: Ako naguguluhan ako eh, kasi umabsent ng dalawa yung Cayetano Black. Ngayon, ang gustong mangyari ng Gatchalian Black, kailangan pumasok magtrabaho. Kasi maraming mga nakabinbin na mga kailangan na maging ganap na batas, tsaka yung mga promotion. Ngayon, nung pumasok itong Gatchalian Black, tamang nagpalit lang na mga ano yung mga committee, pagkatapos nun, di rin naman napag-usapan yung mga dapat na ipopromote, yung mga dapat na gawing mga batas, pagkatapos nag-adjourn na rin. Wala rin pala.
2: Nag-adjourn pa rin. Diba? Ang bilis ng pangyayari, yung CND, binabanggit nila, nag-adjourn na kagad, no? Yung na pinamuluan ni Gatchalian Black. Ayan, yan. Mas maganda yung term na binanggit mo para hindi malilito. Gatchalian Black, saka Cayetano Black, no? Para malinaw. Kasi kung sasabihin mo, dalawang Senate President, sino ba talaga? Para at least ma-identify ng ating mga tagapakinig. Nalilito na rin yung pakinig natin eh. Kaya i-identify natin yung Gatchayan Black at saka yung Cayetano Black. Yeah. Yung Gatchayan Black, bago nangyari, yung nagkaroon pa ng tulakan news ni na Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Becremulla nung Huwebes sa Katropang Gerald, ano?
0: Oh.
2: Nagkaroon pa sila. Nagpa-press con si Gatchayan Black, no? Para malinaw, mas maganda kasi yung Gatchayan Black at saka Cayetano Black para hindi malilito.
0: Yan.
2: Kasi
0: pag
2: sinabi mong Senate President, eh yung isa Senate President din eh, acting Senate President, eh sino ba talaga nalilito? So, nung nagpa-press con si Campo ni Gatchayan Black, nandoon si DILG Secretary John Becremulla sa gilid.
0: Oh, nandoon.
2: Nagtataka kami sa mga Senate reporters, nagtataka kami, bakit nandoon sa gilid? Anong papel ni DILG Secretary Remulla na sa press ko na ito? Eh, pagkatapos na sa kalagitnaan niya, binanggit niya, nandito to si DILG Secretary John Becremulla, sabi ni Senator Sherwin Gatchayan na dahil sa pamangangasiwaan, yung kapayapaan, peace and order. Eh, tanong namin, di ba merong usaan naman, Office of the Sergeant of Arms, ang Senado, na siyang internal rules, yung mga internal na peace and order, ang yun ang mga ngasiwa. Eh, bakit nandito yung DILG na dapat sa labas lang? Yung, yung tanong namin eh. Oh, eh, nagpasaklulo, sabi niya, kasi walang mangyayari ngayon na hearing. Ang nire-recognize lang yung kampo ni Senator Erwin Tulfo, yung Senate Blue Ribbon Committee na gagawin nga bukas yung hearing alas 9 ng umaga.
0: Yan,
2: yun lang ang gagawin.
0: Mm-hmm.
2: So ang nangyari, sinabi niya, work from home muna. Yung Webes ang tinutukoy ko, ha? Sabi ni Senator Gatchayan.
0: Okay.
2: Work from home. So walang pasok. So ang nangyari, nung walang pasok, at inutusan niya walang hearing, at bahala na si Gatchayan, after 1 hour, dumating na sa baba yung mga guests na imbitahan naman ni Cayetano Black. So, nung dumating na yung inibitahan ni Cayetano Black, kasama si Senator Tia Cayetano at Robin Padilla, kempo naman, pababa, sinalubong. At doon na nagsimula, nagtulakan.
0: Yun na.
2: Eh kung sabi niya na umalis lang siya, ang paliwanag ni DILG Secretary Remulla, na hindi, dumaan lang ako pa, palabas na ako. Kung palabas siya, pwede naman, ang laki naman ng espasyo ng Senado.
0: Malaki.
2: Pwede gumilid siya eh. O laki-laki, Katropang Gerald. Pwede siyang gumilid kung talagang wala siyang sadyang harangin. So hinarang niya si Senador Robin Padilla. Nagkatulakan na sila hanggang sa, alam mo naman, action star. Si Robin Padilla.
0: Ay, Muay Thai.
2: Sa mga makanyahan.
0: Muay Thai yan.
2: Diba, Muay Thai. At saka, dating na nakakulong na rin, na ex-convict, na sanay yan sa mga bakbakan talaga. So nakalusot yung kampo ni Cayetano Black hanggang sa nasimula na yung pagdinig. Ngayon, sa pagdinig na, ang problema, kailangan ka mag-OT, di ba? Bago manumpa yung witness, mag-OT. Ang problema, work from home, walang empleyado, walang secretariat, walang stenographer. So ang nangyari, si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagpanumpa na sa kanila, sa mga guests.
0: Tama.
2: O yun ang nangyari, di pinanunumpa. Pagkatapos nanumpa, ayun na. Pinreside na ni Senadora Pia Cayetano dahil lang siyang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. No? Ang problema, meron siyang hearing din ng Public Accounts, Committee on Public Accounts. So iniwan niya yung naturang committee kay Senador Rodante Marcoleta. Doon na nagsimula yung ibinulgar na ng 18 witness o 18 mga bodyguard na lang, sabihin natin. Kasi ayaw ng AFP na banggitin dating sundalo daw. Parang nakakalad.
0: Hindi.
2: Ayaw nila eh. Sabi.
0: Kahit na ayaw nila eh, dating i-address natin, dating mga sundalo yan eh. Doon sila kilala eh.
2: Yun lang eh.
0: Tayo magagawa sa AFP, mga sundalo yan dati eh. Hindi gamitin natin yung word na dating ex-Marines, di ba?
2: Dating sundalo. Tama naman yun kasi kahit tinanggal mo yon, dati pa rin yun na sundalo.
0: Basta dugtungan lang natin. Dugtungan lang natin ang dati, di ba? Dating sundalo.
2: Oh, dati. Huwag mo sabing incoming kasi tinanggal talaga sila. Tinanggal sila. So, dating sundalo. Yung mga 18. Nanumpa sila. Binulgar nila isa-isa kung sino-sino yun. Yung involved, yung mga prosecutors ko yung matatanda. Na siyang maglilitis kay Vice President Sara Duterte, yun ang mga involved na nakatanggap ng mali-maletang pera, sangkaserbang pera.
0: Kita mo
2: at
0: na
2: yung
0: yan.
2: Iba pang mga dating congressman, yun ang mga paldo-paldo talaga, ang kanilang natatanggap na pera, mali-maleta.
0: Paldo,
2: oo.
0: No?
2: Oo. Hmm. At binabanggit na, pati si, sa Paway, si Pangulong Marcos, BBM, nakatanggap din, sinasabi nila.
0: Si Sandro, no? Si Congressman Sandro pa yung tumanggap, doon daw sa Ilocos.
2: Oo, si Sandro pa nakatanggap. Hmm. Yun ang salaysay nung So, ibig sabihin, tagang nagulantang sila doon sa naturang pangyari. Ganon yung buong pangyari nung Webes na naging ang pero ang nangyari, sabi ni Senador doon sa press conference, baka makalimutan ko pang sabihin, sabi ni Senador Arnie Matos, bakit ganito yung internet natin? Parang ang hina.
0: Mahina.
2: No. Ang hina. Sabi nga, pinahinaan ng lakas, pakilakasan nga, sabi ni Senador Arnie. So inutusan ni sabi ni Senador Senate President Alan Peter Cayetano, ako yung ang ngayon. Ako yung Senate President ngayon. So ako masusunod kung dito. Kasi hindi yung kay Gatchelian, hindi uno-uno din yan. Ako yung lehitimo. Sinutusan din. Kaya sa madaling salita, lumakas na rin yung internet. Kaya naka-live na. No, at tayo ang naka-ano rin noon ang XFM, akong nag-live doon sa probably isa sa mga station natin, branch, ay blow by kay Kenneth yata, kung hindi ako nagkakamali, Kenneth Busroman, live blow by blow coverage natin din sa sa hearing ng pagdinig, dahil nandoon mismo ako, dinescribe ko yung buong pangyayari sa, so natuloy yung pangyayari at sinuspend din nila, pero hindi binanggit kung kailan ng petsa, kung anong araw.
0: Oo.
2: Kaya nga, binanggit ni Erwin, nabibit-bitin niya, dahil sa Lunes nga, bukas, ay siya maghihiring. Ewan problema, baka magkasabay. Pero wala namang schedule.
0: Oo.
2: Doon kay Cayetano Black na hearing. Ang naka-schedule lang bukas, yung kay Senador Erwin Tulpo. At ang mangyayari yan, katropang Gerald, ganin rin, ang mangyayari ngayon sa Senado.
0: Paano?
2: Dahil suspect, wala nang pasok ngayon, Wala nang pasok sa Senado. Ang balik nila sa SONA na sa July 26 yata, kung hindi akong pagkakamal. 27, yung sa Lunes, ng third week yung sa SONA na ang balik nila.
0: Mm-hmm.
2: Doon na sila magbabalik. So, sa umaga, ang investigasyon, ang mga alas 10 magsisimula yan, ng flood control. Ganon ang mangyari. Investigasyon ng umaga, sa hapon naman, mga alas 2, imbisigasyon naman kay BP Sara.
0: Naku.
2: Sabayan, yung imbisigasyon ng mga nakabinbin pa nila. Kaya magulo, talagang balasa, maraming trabaho talaga. Kasi yung nandun, katulad ng binanggit mo kanina na confirmation ng 5 sundalo, magre-retero na.
0: Oo.
2: Kaya nga sabi ni Gatchelian, magkano penance fee? Kawawa naman yun, nadadaw ilang mga general, 5 general yun. At saka yung isang PBA player, si Brownlee yata ko hindi nagkamali.
0: Justin Brownlee?
2: Yung isang PBA na bago na magiging Filipino citizens na, mag-confirmation siya, naudlot yun dahil nga sa... ang Senado lang kasi may mag-confirm yung mga gustong papalit ng citizenship. So dadaan ka, isasalang ka sa Senado. So yung American citizens, kung hindi ako nagkakamali, ay citizen, ay yun ang kukumpirmahin sa CA, Commission on Appointment. Ay sasana niyan sa plenaryo. Kukumpirmahin nila kasama yung 5 sundalo na general na kailang ang problema nga, naudlot dahil ang daming mga tinalakay yung katulad ng sinasabi mo, biglang in-adjourn sinidi talaga ng Webes. So walang natalakay.
0: Wala.
2: Ang nakabinbin pa nila yung motion ni Senador Dante Marcoleta, yung motion na papayagan nila na magboto online o teleconference yung mga senador.
0: Mm.
2: Yung rules nila. So nakabinbin pa yun. Ang rules. Kaya ang daming mga tatalakayin sa Senado na nakabinbin pa. Ang daming mga mamahalagang mga bills, mga panukalang batas na dapat i-prioridad. Yan ay naisang tabi na dahil nga doon sa usapin ng liberal yung rules, usapin ng pagpapalit ng liderato at sa Lunes, isa pa naman yung umuugog na naman nila na pina aywan ko kung gaano ka totoo, meron na namang minority. So ibig sabihin minority? Ng minority ngayon, yung dating majority, lilipat, dalawa.
0: Anong ibig sabihin, ibig sabihin nun? Lilipat from...
2: Lilipat sa bakod.
0: No, dito na
2: from minority to majority. Kasi yung dating majority, di ba, dati sina si Cayetano.
0: Oo.
2: 13 ang buong 13-11 yun.
0: 13-11.
2: Tapos naging 12.
0: Oo.
2: Naging 12 dahil wala si Bato. Nagiging 11-11 dahil si Jinggoy nakakulong.
0: Hmm.
2: Okay. Tapos lumipat si Chief Escudero, Senador Chief Escudero, kaya naging 10-11. Yung minority, naging majority na. Yung majority, naging minority na.
0: Ganon, oo.
2: Kaya yun nagkapalitan ng liderato, kaya na yung nag-acting si chairman, binakante ni lahat ng chairmanship. So lahat ng mga makapangyarihang chairmanship pati yung mga yung kay Senadora Loren Legarda, education sa kanya, bumalik ulit kay BAM. Na dating kay BAM Senador BAM Aquino yun eh. So tinanggal sa kanya. Yung Public Works and Highway na public orders ay yung nasa kay ano kay Senador Dante Marcoleta dati, eh bumanot na kay Senador Rocky Tolpo. Nasa kanya na.
0: Ano ang ibig mong sabihin na babaligtad? Merong bang dalawa na manggagaling sa Cayetano Black na tatawid sa Gatchalian? O yung sa Gatchalian tatawid ng Cayetano?
2: Cayetano Black.
0: Papunta
2: Cayetano
0: sa...
2: Cayetano Black tatawid kay Gatchalian Black.
0: Aroy!
2: Na magyayari. No? Sa lulun so, ang mga natin. Dahil nga...
0: Katropang Rambo, ganito. Ito bang mga 18 dating sundalo, pati itong si... yung mga minority na ngayon, yung Cayetano Black. Kasi nung Biyernes, kasi, tinex ko si Senator Erwin Tulpo, tapos tinawagan niya ako habang nagpo-program ako, tumawag siya sa cellphone ko, si Senator Erwin Tulpo. Na-interview ko siya. Ang sabi niya, imbitado niya itong mga ex-Marines at imbitado niya rin at member din itong si Cayetano Black. Aatin ba sila? Pupunta ba sila sa Monday?
2: Oo, yun ang magandang katanungan mo niyan.
0: Oo.
2: No? Eh, malamang hindi sila pupunta. Aywan ko lang kung pupunta sila yung 18 na mga sundalo. Pero kay Cayetano, aywan ko rin kung pupunta sila yung Cayetano Black. No? Aabangan natin yan. Hindi ko masigurado, hindi ko masasabi sa'yo, Katropang Gerald, kung pupunta sila o hindi. Kasi meron din silang imbisigasyon eh. Meron din silang sariling imbisigasyon. Di ba?
0: Okay,
2: sila may hawak din sa Blue Ribbon Committee, so baka magkakaroon ng conflict. Kung paano ang pangyayaring ito. So, malalaman natin diyan Katropang Gerald kung pupunta ba sa bukas itong Cayetano Black.
0: Sige, di bali, hinahanap ko lang yan yung number dito ni ni Senator Cayetano. Pag mahanap ko dito, susubukan ko rin siyang interviewin, tawagan nang malaman natin kung ano ba, pupunta ba kayo, Cayetano Black o hindi. Kasi pagka pumunta sila, karagulo yan. Ang ibig sabihin ko, sagol-sagol talaga yan sila.
2: Oo, correct yung binabanggit mo. Sino ba talagang susundin sa kanila? Yun ang tanong nun. Kasi magkakaroon ng kalituhan, no? Magkakaroon talaga ng kalituhan kung sino ba talaga ang susundin sa nangyaring magulong pagpapalit ng Senado. Yun ang aalamin natin kung talagang pupunta Katropang Gerald.
0: Okay, abangan natin yan.
2: Yan ang abangan natin yan. Yan ang talagang makasasaysayan na pangyayari kung sa... Talaga makabuluhan yan. Makabuluhan talaga yan. Ha? First time ng history ng Senado. Sa tagal kong nagpo-cover sa Senado, ngayon nalaman, ngayon ko lang napagtanto na ganito yung kagulo. Dalawa ang Senate President, dalawa ang Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang malalaman ngayon ng ating mga kababayan kung yan ang ganong mga usapin mariresolve ba pa sa Lunes o pwedeng madagdagan o kung mayroon pang mapapalitan Katropang Gerald.
0: Okay, sige. Maraming salamat sa update, Katropang Rambo. Lambay dyan sa XFM Manila.
2: Back to you, Katropang Gerald.
0: Bullseye! Ikatropang Silvestre Rambo Labay mula ho dyan sa XFM Manila. Yung pong correspondent, mga reporter ho ha, na in charge dyan po sa Senado. Bullseye!
1: Bullseye.
0: Tignan natin kung ano yung mga ganap bukas.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ah, dahil ito yung inaabangan eh.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Inaabangan ng ating mga kababayan bukas.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Muli itong nabuksan dahil din po sa pagtalakay nito pong mga nakarang araw, Webes, sa Senate Blue Ribbon Committee naman ng Cayetano Black, kung saan bisita po dito ito pong mga sundalo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: EFP, wala tayong magagawa eh, kasi dating mga sundalo talaga ito eh, kaya yun talaga mababanggit natin, ex-marine.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila yung nagbulgar. Sa salaysay na mga sundalo, maraming mga pangalan yung pong sangkot, yung pong tumanggap ng mali-maletang pera na milyon ng halaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Habang kami dito mga mahihirap, nagtitiis lang sa maliit na halaga, okay na makatagos lang sa buong maghapon. Yung iba nga, wala pa makakain eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos kayo, hawak ninyo yung mali-maletang pera, pwede nyong itapon para bang paulanan ng pera yung sarili ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kami dito, daing eh. Maliit na halaga, okay na eh. Tatagos na yan, basta makakain lang hanggang buong maghapon. Tapos bukas na naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun pa man, pero salamat pa rin po sa Cayetano Black dahil binuksan itong usapin na itong muli na wala na, palimot na ito eh. Di ba? Pawala na ito eh. Palamig na itong issue na ito eh. Dahil tutok na rin po sana sa impeachment trial. Pero mabuti na lang po eh muling binuksan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muling natalakay ng Cayetano Black na susunda naman bukas ng Gatchalian Black ni Senator Erwin Tulpo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil siya ang sinasabing chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? I-play ko lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Play natin, Bon, yung video.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sige, mag-switch na lang tayo. Tawagan na lang natin si yung 7:35 na. Yung pamilya at saka yung chief of police.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon kahit kakampi o mga senador ni Pangulong Bongbong Marcos, inimbitahan na rin, ihihiring na rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero wala na, pagod na ho mga kababayan, pagod na tayo dito eh. Nakakarindi na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paulit-ulit na investigasyon na ginagawa sa taas. Tapos ang dulo, malilimot lang din naman ng tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huhupa lang din naman ito tapos wala na. Move on na. Limot na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pangako ng Pangulo na merong makukulong, yung hinihintay kasi natin dito, yung mga matataas na opisyal na makukulong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero wala pa rin. Meron yung mga maliliit lang, yung mga kontraktor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bumuo ang Pangulo ng ICI. Pero wala pa rin. Nangako siya na meron pong makukulong, wala pa rin. Kahit ang gusto natin eh, yung pong mga makulong ay yung pong mga nasa taas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung puno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: ICI, in the context of Philippine flood control, ICI stand for Independent Commission for Infrastructure.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tawagan lang natin muna. Created by President Bongbong Marcos Jr. under Executive Number or Executive Order Number 94.
1: Bullseye! Bullseye!
0: It was an ad hoc fact-finding body tasked with investigating corruption.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito yung inatasan ng Pangulo na mag-imbestiga tungkol ho sa corruption. Ano yung mga corruption na meron?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ng mga iniimbestigahan, ghost project.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Funded but unbuilt structure.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung mga nakatanggap na ng pera na gamit na ng una, contractor, DPWH, pati na rin yung congressman, di kaya senador.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yung pong proyekto, wala. Ghost project.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Pinunduhan, funded but unbuilt structure.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ni Anino, wala kang makita. Walang nabuo. Pera buo sa bulsa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And anomalies in flood control and public works projects nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, nandyan na, Bon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sipopulis mo na tayo. Okay, sige.

0: babalikan natin yung usapin na yan. Pusaan! Pusaan! Hindi pa tayo tapos dyan. Kasi Monday, dapat masubaybayan ang ating mga kababayang usapin na yan. Punta muna tayo dito po sa munisipyo po ng Coron. Kausapin natin si Police Captain Mark Sige. Tama ba? Bullseye! Chief of Police po ng Coron PNP. Tungkol ho ito sa pamamaslang kay dating punong barangay Jun Obispado. Police Captain Sige, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, sir.
0: Tama po ba, sir? Police Captain Mark Sige?
1: Yes po, yes po.
0: Okay, sige po. Sir, mayroon pong pangyayari dyan kung saan nabaril po. Ito pong si dating punong barangay Jun Obispado. Paano po ba nangyari?
1: Yes, sir. Nung June 5, sir, mga bandang 1 to 1.30 po, sa'yo po yung nangyari yung krimen.
0: Hapon po?
1: Ako, nung hapon.
0: Okay.
1: And sir, naka-receive po kami ng call from a concerned citizen that may nangyari pong shooting incident sa barangay San Jose, Coron, Palawan, sir.
0: Okay.
1: Sir. So, layo po ito sa istasyon natin is 22 kilometers. Medyo malayo.
0: Apo.
1: Kaya, yun, sir. Nagabunan po tayo nag-respond sa area. Tapos, after po din is, dahil po shooting incident dito, at nalagay po sa ating UAV, agad-agad po akong tumawag sa karatid na bayan ng Rosalda.
0: Okay.
1: So, mag-comeback po na ang checkpoint.
0: Apo.
1: Kasarali po yung dumaan po yung suspect na mag-plumbang po natin. Kaya sir, ang kinilala po ang biktima ng si alias Jun, ex-kapitan po ng barangay de Calachay, na nandihan ng matagal sa bayan na sa barangay de Calachay po.
0: Aha.
1: Ayun po pagdating po ng tropa,
0: sir,
1: pagdating po ng tropa sa lugar ng insidente, doon po nila natagpuan ng katawan ni Kapjun na wala na pong buhay.
0: Okay. Wala na po, no? Wala na buhay talaga si Kapitan nung pong inabutan ng tropa?
1: O, wala na po, sir. Based po sa investigation, sir, ng ating tropang PNP,
0: okay.
1: Nagtamo po si Kapitan Jun, Kapitan Jun po, ng tatlong tama ng bala sa katawan.
0: Oo.
1: Isa sa tagiliran, isa sa likod, at isa po sa ulo.
0: Ulo. Tagus ba, sir?
1: Yung sa ulo po, kasi po sa doktor na nag-checklist, tumagos po yung bandang ulo po ang tumagos.
0: Oo. Sir, anong baril yung pong ginamit? Tapos point blank range ba? Yung bang malapitan?
1: Sa assessment po namin, Sir Gerald, malapitan po binaril si ex-Kapitan Jun.
0: Uh-huh.
1: Ang ginamit po na baril, at ayon na rin po sa mga nakalap namin na ebidensya sa crime scene, caliber 45 po, sapagkat nakakuha po kami ng dalawang live ammunition ng caliber 45.
0: Okay.
1: And dalawang cartridges po ng caliber 45.
0: Okay. Saan po yung point of entry ng bala? Sa likod o sa harap?
1: Meron po sa tagiliran, bandang kalikili. Tapos po meron din pong bandang likod. Tsaka po sa... Yung bandang ulo naman po is...
0: Yan.
1: Parting taas na po ng ulo, sapagkat siguro po yun na po yung parang finish po talaga si Kapitan Jun.
0: Okay, so hindi pa natin matukoy dito kung ano ba, paharap sa kanya, yung pong bumaril sa kanya, o patalikod, patridor, kung paharap man, ano ba ito po, pwedeng kausap niya o tinatakbo siya? O, wala pa, hindi pa natin ma-establish
1: yun? Wala. Yes, sir, sapagkat wala pong nakakita sa pamamaril, meron lang pong nakarinig. Ayon po sa mga kalapit bahay doon, sa kung saan nangyari yung insidente, nakarinig lang daw po sila ng tatlong putok.
0: Uh-huh.
1: Yun lang po, pag alabas nila, makita na po nila na nakabulag ka si ex-Kapitan Jun sa kalsada.
0: Okay. Pagka ganito, mukhang magaling po yung gunman kasi tatlong putok, pero yung tatlo na yun, tumama talaga sa katawan. Mga fatal pa yung tama ng biktima.
1: Yes po, sir. Maaari po.
0: Oh, tsaka 45 yung gamit. Talagang malapitan din talaga bubuhayin.
1: Yes, sir.
0: Okay. Wala tayo, sir, no? Wala pang impormasyon dito po sa gunman? Wala pa tayong lead sa investigasyon?
1: Bali po, sir, na nag-conduct po kami ng backtracking.
0: Okay.
1: Sa mga CCTV footages from Barangay Di Calacau.
0: Oo.
1: Sa Barangay San Jose. Tsaka po sa Barangay Busuanga.
0: Mm.
1: Munisipyo ng Busuanga. Especially po sa Barangay Kiwit, sa Kiwit yung bugtong po.
0: Opo.
1: Ngayon, sir, sa Barangay Di Calacau, may napansin po kami na isang motor na kulay itim.
0: Okay, motor.
1: Hindi po kami, hindi po kami sigurado kasi po malabo po ang CCTV.
0: Sige.
1: Para pong Honda Wave siya na yung old model na Honda Wave. Kulay itim. Naka-itim na jacket, nakaputing sapatos, at naka-helmet po na kulay puti.
0: Opo.
1: Ngayon, sir, nung chinik po namin yung CCTV footage and nag-conduct po kami ng investigation sa mga tao naman doon, tanong-tanong po kami kung may napansin sila na gano'n yung karakteristik na yung pananamit. Sinabi po nila na nakita nga po nila yung tao nila na nagmamanman, pero nakataklob po ang mukha.
0: Ayun, oo. So may nakatikin doon.
1: Kaya po, kaya po ngayon po, siya po yung ating pinakang person of interest regarding sa mga Marilyn of June. Ngayon naman po, Kuya Gerald, sa kung tatanungin po ko kung anong motibo gusto ko kay Cap June.
0: Yes po.
1: Marami pa po kami tinitingnan ng mga dahilan ng mga ating motibo sa pagpatay niya, sapagkat si Cap June po ay matagal pong nanilbihan sa Barangay de Galacau bilang kapitan. Almost 20 years, 21 years po ata siya sa serbisyo.
0: Tagal din pala.
1: Opo. At the same time po is sa usaping kalupaan po sa bayan na Kuron, baka po meron po siya hindi napagbigyan. Mga pisante po natin na dahil sa ibang lugar, hindi po tingnan po natin ito mailan pa.
0: Okay, so po pwedeng politika ang isa sa motibo at yung anong ibig sabihin na pamimigay ng lupa? Yung...
1: Hindi naman po pamimigay, sir. Kumbaga po usaping lupain. Kasi po ng Kuron po kasi marami po mga pisante. Kumbaga po yung mga nag-illegal settlers.
0: Oo, yan. Mga illegal.
1: Maaari po yan kasi maaari po sila pumunta ng barangay.
0: At din pagbigyan.
1: Barangay certificate para may pangawakan sila. Baka po may hindi na pagbigyan si Cap June during his time. Po, mga ganun pong mga bagay po titingnan natin.
0: Oh, katatapos lang ba ng term niya?
1: Hindi po. Actually, Gerald, ang nakapupo po ngayon bilang barangay chairman ng Barangay de Calacau ay anak po niya. At ang nakaupo rin po na barangay chairman sa katabing barangay kung saan siya pinatay ay anak din po niya.
0: Ayun, okay. Ano pala yung pamilya nila sa politika? So, ang iniisip ko kasi kung matagal na siyang nagpahinga at wala na rin talagang kinalaman sa politika siya, po pwedeng tanggalin natin yung tungkol sa lupa. Pero konektado pa rin pala dahil pagkatapos ng term niya, mga anak niya pa rin yung mga nakapwesto na maaaring ang pwedeng iugnay pa rin.
1: Opo. Lahat naman po ng bagay na pwede. Lahat naman po ng pwedeng dahilan na wala po tayong tinapasuntabi na mga dahilan o mga para maging motibo sa pagpatay po ni Capsule.
0: Pero ang pamilya po, may iba pang impormasyon na ibinibigay? Baka po pwede rin na maidagdag sa pagkakaroon ng motibo?
1: Yun na nga po. Nung kinausap ko po yung isa sa mga anak niya.
0: Oo.
1: At si kapitan po ng Barangay de Calacau, tiyanong ko po kung may nakaalitan bago si papa niya.
0: Oo.
1: Kung may alam po silang motibo na pwedeng mangyari kung bakit siya ipirahin, wala naman daw po silang alam kasi wala rin naman po nababanggit yung papa ni si ex-Kapitan June sa kanila po.
0: Yung bang panahon na binaril siya, isa lang siya na naglalakad or ano bang ginagawa niya ng mga panahon na yun?
1: Ito po yung nangyari dun. Si Kapitan June po kasi isa yung pinapagawang bangka po.
0: Okay.
1: Sa barangay, sa si Tumarkeban po kayo.
0: Oo.
1: tatlong beses po siyang nagbalik-balik. Kasi po, hinatid po niya daw po yung welder niya.
0: Oo.
1: Ngayon po is, nawala na ang kuryente, hinatid niya ulit nabalik. Parang tatlong beses po nagpabalik-balik si Kapitan yun. Hanggang sinimpuhan po talaga ng gunman na wala na po siyang kasama, na siya lang mag-isa.
0: Okay, na-pattern, pinag-aralan din talaga. Ibig sabihin, marunong talaga ito, yung tao na ito. Okay. Simula ba nang nangyari ito, meron ang mga bangka na bumiyahe palabas ng isla, ng buong isla na yan, ng munisipyo?
1: Yan po yung hindi natin ma-assure, pero panigurado meron na po yan. Kasi alam niya po, Kuya Gerald, ang bayan po ng Corona at Buswanga, magkadikit po ng barangay, munisipyo na ito.
0: Oo.
1: May marami pong lusutan. Marami pong exit point. Papunta Mindoro, El Nido, Linapakan, Culion, natiwa po mong Karatig Bayan.
0: Tsaka ano eh, napakalaki rin kasi ng isla na yan eh, di ba?
1: Opo, dikit-dikit pa. Marami rin po talagang lusutan. Hindi ka pumunta sa lusutan dito sa isang barangay, lusutan no, kabilang barangay na. Kaya hindi ka nagaan dito sa main road. Marami po, marami lusutan.
0: Yun lang ay. Sa tingin mo, sir, etong paraan na ginawa at yung motibo na nakuha mo, ito ba ay gun for hire?
1: Maaari po, sir. Kasi po, base sa mga pagtatanong namin sa barangay, si Kalatsa Ostanos, ibang mukha po yung tao na ito. First time lang po nila nakita.
0: Iba, hindi kababayan nila. Iba ang galaw na po pwedeng pag-isipan nila, oops, mukhang hindi taga rito yung tao na ito. Ganun.
1: Pero inalala na rin po naman namin, panigurado naman po itong taong ito. Kahit sabihin na din pong gun for hire, panigurado, meron po itong kakilala dito sa bayan ng Coronel Bayoman ng Buswanga.
0: Pero sa tingin mo, Police Captain, sige, sa tingin mo nandyan pa kaya yan sa isla, sa Coron, Buswanga?
1: Maaring pong nandito pa, sir, okay. Sapagkat medyo masama po ng panahon ngayon. Kung magbabangka ako siya, dahil parang hindi yung nakakayanin.
0: Okay, yung panahon pa. Kailangan magtulong-tulong dito yung mga ano rin, yung ating mga kababayan, yung publiko, pati yung mga barangay, lahat ng mga barangay officials, makapagbigay man lang ng impormasyon, malaking tulong na yan sa investigasyon ng PNP.
1: Ayun nga po, sir. Pinapost na rin po namin sa iba naming mga, sa ibang media, na may mga picture po, may picture po kayong binigay regarding po sa motor po na nakuha namin sa CCTV footage.
0: Pahingin kami, sir, ha, para po kami naman sa media, makatulong din kami na maano natin, mailabas natin yan, yung pong motor na yun na ginamit.
1: Opo.
0: Okay. Sir, ano po ang mensahe na gusto niyong ipaabot sa ating mga kababayan dyan po sa Coron para hindi rin sila matakot sa pangyayari at pati na rin po sa pamilya? Hingi po.
1: Opo. Sa pamilya po ni Ex-Capitan Jun, na mag-update naman po kami palagi kung ano po yung mga nakalap na may impormasyon. Lagi naman po kami nag-uusap ni Kapitan na Pepot ng Barangay di Kalatsaw. Sa mga tao po sa bayan ng Coron, kung meron po kayong napansin na kayo na hinala o medyo may nakikita kayong sa ibang tao na hindi kayo feeling nyo yung may gagawin mo sa mga oras ano man, tawag po agad kayo sa PNP. Kung wala man po kayong numero ng PNP, pwede po kayong magtawag sa barangay nyo para sabihin nyo po yung concern nyo regarding sa tao na ganito. Para po maagapan natin, mag-prevent po agad natin. Wala naman pong masama kung sabihan nyo agad ng ganyan. Kasi pwede naman natin kausapin, nakuhaan ang mga, kuhaan po natin ng whereabouts niya, pangalan, taga saan. Para po at least kahit paano, natulungan po natin yung mga kababayan natin dito sa Coron para maging safe po siya. Lalo na po, wanyaral doon sa mga malalayong lugar. Kalab po ng outside the town proper na po ng bayan ng Coron. Kasi medyo malayo po eh. Tulad po ng San Jose, 32 kilometers po ang layo dito sa istasyon. Almost 30 minutes po ang biyahe punta ron.
0: Okay, sige po. Sir Mark, marami pong salamat. Thank you po sa update na ibinigay ninyo.
1: Opo, sir. Maraming salamat po. Wala ko makakawin po.
0: Bullseye! Thank you. Kausap po natin si Police Captain Mark Sige, yung pong Chief of Police ng Coron PNP. Bullseye! Bullseye. Posibleng gun for hire yung pong suspect o yung pong salarin dito sa pamamaril pagpatay po kay dating Kapitan Jun. Bullseye. Diyan po sa munisipyo ng Coron. Bullseye. Meron tama sa ulo at sa tagiliran. Bullseye. 30 putok, lahat po yun tumama rin sa katawan nito pong biktima. Bullseye. Sa tingin po ng tinatakbo ng investigasyon ay pwedeng politika, pwede rin pong sa usaping lupa. Bullseye. Bullseye. Yan ang tinitignan. Bullseye. Bullseye. At mga katropa, ang palatuntunang ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic. Marami mga produkto itong Yes to Health Clinic, ha? Yung Premium D3, yung pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, meron pang Santon Plus Coffee Mix, may Turbo, dami mga, may Vision X Plus, may Clear Skin, merong Santon Plus Herbal Soap. Yan, marami ho kayong pagpipilian ng mga produkto po ng Santon. Eh, yan naman po ay mabibili dyan po sa Yes to Health Clinic. Magpa-check up na rin ho kayo pagkapupunta kayo. Nasaan yan? Nandyan lang po yan sa Barangay San Manuel. Diba, merong kain na to dyan. Napakasarap na kainan. Pang pamilya, pang meetings. Sa harap niyan merong building sa taas, second floor. Nandoon ang Yes to Health Clinic. Pa-check up nyo yan. Huwag ninyong alagaan. Huwag kayo maniniwala sa mga maintenance. Dapat yung pinakapuno, pinakaugat, yun ang magawa ng solusyon. Aba, eh, marami pa. Pwede ho kayong pumunta sa PharmaMed Drugstore. Sino yan, Bon? Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, La Medica Pharmacy, Pharmastop. Yan yung mga pharmacy na pwede niyong puntahan. Mamaya yung pamilya, ha? O, dito na tayo. Sugod bahay, serya na tayo. Sugod bahay, sugod bahay. Nasa ang barangay kaya ngayon ang ating manager. Morning, sir. Kalawi, good morning.
2: Katropang Gerald, dito tayo sa temporary shelter.
0: Ano? May gripo, oh. May gripo minuksan ka, sir?
2: Tinignan ko kung may mga tubig sila rito.
0: Meron naman? Meron?
2: Meron naman, oh.
0: Meron, okay.
2: Morning, boss.
0: Temporary shelter.
2: Morning. So, yung mga kaibigan natin maagap. Dito, marami tayong request na natanggap nung nakaraan. Daanan daw natin ito.
0: Gusto raw nila dyan, ha?
2: Oo.
0: Nako, mga taga-temporary shelter, nandiyan si Calloway, oh.
2: Tingnan natin kung may mga naka-monitor dito na malalakas yung...
0: Meron ba? Malakas?
2: Signal. Ito pala yung buhay nila rito, RJ, no? Sa umaga.
0: Daming bahay, ano?
2: Samada.
0: Ano yung binibenta? Damit? Hindi, sampayan pala yun.
2: Sampayan yan. Ang dami na palang tao rito. Dito pa sila...
0: Oo.
2: Dito na sila na... Nabubuhay. Morning po.
0: Tagal kasi bago sila malipat. Kakandasira ng temporary shelter sa tagal-tagal nila dyan. Eh. Gusto nila rin
2: na
0: makalipat.
2: Teka muna.
0: Hindi pa rin sila mailipat sa Irawan.
2: May nadidinig ako dito. Nadidinig mo ba?
0: Teka, umuugong nga. Umaalingaw nga. Pipidback, oh. Pumipidback, eh. Ha?
2: Ayun. Lakas.
0: Malakas, eh. Pumipidback.
2: Ayun, monitor
0: niya. Naku, grabe naman. Umiiko-iko tayo dyan.
2: Morning.
0: Oh, grabe. Oh, lakas, oh.
2: Lakas ng monitor, ma.
0: Ray.
2: Yan, ilaw mo.
0: Yun na, nakakita na. Meron ang bahay.
2: Ang lakas ng monitor niya.
0: Ah,
3: mahina pa yan.
2: Mahina.
3: Mahina ka po, lakas.
0: Ano?
2: Sir.
0: Mahina pa yan, ha?
2: Oo.
3: Ano? Sa klaklasan.
2: Oo.
0: Grabe naman yan.
2: Sir, ilaw mo. Sino nakatulog mo? Nakatulog lang.
0: Pumipidback pa rin. I-off na lang muna natin.
2: Dali sir, ha? Isin ko muna ito.
0: Off na lang muna natin.
2: Ito yung ano to. B3H91.
4: Sa pinsan ko. Ha? Sa pinsan ko yan. Yung itong filter. So, sabi ko gamitan ko muna, ilagyan ko ng tubig. Itong tubig na ito.
5: Ah, nagtitinda ka ng tubig. Bali itong B3H91 sa pinsan mo.
4: O, sa pinsan ko.
5: Oh, bali naki ano ka lang. Ito diyan nagtitinda siya nito diyan.
0: B39H91.
5: Oh, nagtitinda siya ng distilled water.
0: Yan. Oh. Purified water.
5: Purified water, no?
0: Yan.
5: So linya-linya to hanggang doon sa kabila. Hanggang doon sa dulo.
0: Magkano ang benta niya?
5: Ha? Magkano ang tubig?
0: Mahal naman.
4: 35 pa.
5: Oo.
0: 35?
5: Inaano pa.
0: Oh, off na lang muna natin.
5: Off na lang muna. Ito kasi katropang Gerald, no, bago natin sila pinupuntahan, tuwing Sabado, sinosurvey muna natin yan ni katropang Roy. Eh, kahapon, Sabado, wala naman tayong program talaga kasi alam naman natin pag Sabado, di ba, puro Christian music yan.
0: Oo.
5: So doon makikita natin yung talagang mga nakikinig, kahit walang program. Nakikinig. So ngayon binalikan namin ngayong Linggo at nakita natin yung maliit niyang radyo, yun pa rin yung kahapon, yun pa rin. Sabihin, hindi niya binibitawan yung istasyon nito.
0: Hindi niya nilipat.
5: Ayun pa rin.
0: Grabe naman yan.
5: Kailan ka nag-umpisa makinig dito, to?
4: Seriously, sa pag ano, kita talaga idol kita. Nung doon ka pa sa DYAR, di ba?
0: DYAR?
4: Talagang sinusundan kita kahit saan magbalit man ang istasyon, basta ako sumusunod sa'yo kung saan ka.
0: Talaga naman. Baka napakinggan niya rin ako doon.
4: Dito sa XFM, di ba nauna sa Mike sa'yo?
5: Alam niya ang istorya, Jay.
0: Alam niya?
4: Si Mike lumaypat. Sabi ko na iwan. Lalis na si Mike doon kay Louie. Nung mga ilang linggo, di ba sumunod ka rin? So, yun na, nabalitan, ikaw na natalo palang manager.
5: Oh.
4: Manager ng ano.
5: Di lang ako. Ito kausapin mo, si Gerald. Kilala mo si Gerald? Oh, di ba? Jay, kausapin mo ito, Jay.
0: Morning, Jer.
5: Hindi ito bumibitaw. Simula pa nung araw-araw ito.
0: Sir.
5: Hapon, walang program, pero nakikinig si Kagawa Gerald.
0: Morning, Sir.
4: Awan.
0: Oy, good morning.
4: Personal, kilala kita.
0: Oo. DYER pa lang, nakasubaybay ka na, ha?
4: Sir.
0: DYER pa lang, doon pa lang sa Baker Seal, talagang nakasubaybay ka na, katuto ka na.
4: Oo, kasi si Louie, hindi naman sa, sir, hindi naman sa pag-ano kay Louie, hindi naman sa lahat ng mga media. Kung si Louie umatake, talagang kompleto, Ricardo, kung sa pagkain pa.
0: Ba, talaga
4: kaya,
0: naman,
4: ako talaga, idol ko talaga kay Louie, talaga nung pa.
0: Oh.
4: Saka nagsama kami nito sa ano, doon sa Kalakwasan noon, hindi ako nyo natandaan.
0: Sityo Kalakwasan?
4: Opo. Oh. Yung nagbigay kami ng, ano, ng mga, ano, sa, ta, mga, ano, mga batak.
0: Ay, oo.
4: Oo, kami kasama nito. Hindi ako niya tandaan eh.
0: Oo, kasi marami na siyang nakakasama ba na iba-ibang tao rin. Kaya, pero ang mahalaga doon, naalala mo na pumunta doon nagbigay ng tulong, di ba?
4: Opo, kami ni Calloway kasama doon. Hindi ako niya tandaan eh.
0: Oo.
4: Yung panahon na yan, kung matanda.
0: Sinong congressman yun?
4: Si Agusta, yung matanda.
0: Ah, okay. Kay
4: Manunghil.
0: Manunghil.
4: Yung senior. Oh, kami yon.
0: Matagal na rin pala, no? Eh, mabuti. Lagi ka nakatutok sa ano sige, ngayon, XFM?
4: Hindi naman, sir. Sa pag, ano, sa mga, kuan, sa mga media.
0: Oo. Oh.
4: Siyempre tayo, ako talaga, noon pa, na, kuan natin, ha, pag-aralan natin yung talagang sino talagang yung may kompleto mag-deliver ng mga balita.
0: Oh,
4: kaya si Calloway talaga, hindi ko makalimutan talaga siya.
0: Walang duda, oh. No? Kasi pag humawak talaga ng...
4: Kompleto siya pag magbalita. Talaga kung sa pagkain pa, kompleto Ricardo eh.
0: Kumbaga sa, alam mo yung dahon ng malunggay? Kumbaga sa dahon ng malunggay, nahihimay niya eh. Naiisa-isa niya yung dahon ng malunggay, yung parang iniisa-isa niya, di ba? Yung dahon ng malunggay, parang ganun. Inipitas-pitas niya isa-isa. Parang sa pagbabalita niya, sa komentaryo niya, iniisa-isa niya rin eh. Di ba? Magaling eh, no?
4: Talagang, believe talaga sa kanya, talagang kung maalis man siya sa media, talagang bilid talaga sa kanya.
0: Pagka umalis siya sa media, wala, malulungkot na.
4: Walang kwan eh. Kung mga kwan, walang kulang pang mag-balita.
0: Kulang ano? Siya lang
4: talagang kompleto ko Ricardo eh.
0: Siya lang talaga, no?